0: pagyo putul sa inyong kinatawa ay masubra ka to kayo. Putlon ko ni Anumat sa dayang tanan.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw!

0: Diba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rate din hi sa XFM. O labi na kanimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kalalaki nga taga Bantayan Island, Cebu. O kining atong maong tampo, atong giuluhan og bully. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Joni, 27 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod sa pagka bugal-bugalon gikan sa pagkabatan-on nako. O garon inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Ako, ang type na ako sa babae, kanang lapas 5'4 ang height. Unya, slim ang lawas, kanang pang model.
2: Kataas ko din mo standard, bae.
1: Nasa pa man di ay. Mangita na manggalita, kanag yung dili ang-ang. Kanag yung ipanghambog na to. Kanag bang ato ikasuroy ba? Sa kaya.
2: Adios!
1: Pilian kiko, bae.
2: Kanag mula bae din ay. Kanag si Dole. Di na din mo type?
1: Ha? Uy, buyag! Kaito man ang babayhana? Kita ka? Itom kayo?
2: O, maalagi. Morena lang na siya. Di yun na sa ingon itom.
1: Ah, basta kay itom. Laan kay kong magkiskis ka sa liog gano, eh. Maapil ang tigip-tip.
2: Hello, May. Awa, mulabay na sa dinhiron.
1: Hi, Dolly!
3: Hi!
1: Dolly! Kinasaman ka magpa-bleachoy? Aron, mahayag-hayag sa ka.
3: Hello, Moy! Inawayon ba ni mo pa?
2: Buwang na yun mo ba yun? Imo mo nung ginadtos Dolly noon?
1: Ay, tinungkol ba, Sab? Di ba lagom siya? Ha? Ito mugtang kugo. Di lago type, pre. Di lago type. Ikis to na ko. Din ako sa tindahan. Palit kong sigarilyo. Uy, hala. 5 na rin akong kwarta. Paita. Oh, hala. Sakit. Tabok! Bok! Balik sa ba? Gaya kong GSB? Pumaman ko GSB.

0: Is, inisa na niya, tika. Palit kong si grillo. Hulog, ikas langit na kubok. Ngamian na ikas tindahan, aron kuan mo, palit. Aron makapanguam ko ni mo. Sige na mo, gayon ako. Ilisa na ako. Sige na, bukay, palit kong si grillo.
1: Ikaw, no? Taas kay ikaw regard sa imong kaugalingon sa. Ikaw pa ang manguam. Ikaw pa ang hingahan ako og tambok.
0: Kay tambok, bitaw ka. Ang aang magbaingon kong daot. Bakak na mala, di ba?
1: Hilom na ay.
0: Bito, sige na ba? Kate, please. Pumo ako ba? Please.

0: yara gutag tarong Johnny.
1: Unsa wala mo? Si problema?
0: Wa na ko ang problema. Kundi diha ni mo.
1: Ha? Huh? Nako? Sabi problema nako.
0: Di na gyud ka mag-usaba ng imong pagkahinawayon, ha?
1: Ha?
0: Daghan na ang nagsulti nako. Ang uban maghilak kay grabe kuno kay ka mudaog buli nila. Si Lara lang naghilak kay giingnan kuno nimo nga manukon. Unya si Dalia naghilak sab kay giingnan nimo nga kutoon.
1: Eh, tinuod ba sab mo? Kani ka sakit mo sab na nila nga tinuod man.
0: Hoy hoy hoy, Johnny. Ayaw pag binabay uba baoy. Naunsa ka ba? Wa nay pos ang tao nga grabe ka hinawayon.

0: Nakamas bay Carlos sa amutang bayanan? Uy, nakamas na iskitambok. Usap na ilanggi pang kaon? Doon ako. Bay Carlos! Oh, usap na ilanggi kaon bay?
1: Ay, kanang kuan ba dyan eh? Kanang tempura. Tengahon may tempura bay. Ay, naglibre mas Kate.
0: Uy, Kate! Uy, ay sig kaon uy! Kada kita ako ni Muno, sige nakagalam mo eh. Sige gausap. Musamot yung kakababoy ng kalakiha. Huh? Uy, pag-date sa panagsa, uy. Nao, nang liki na biyan ang imong liog. Asa imong bukton, niya imong liog. Nao, oh, nagot-got na. Yang imong tiyan, daga na kayag hagdan. Uy, ngusingos ka mong kundi ha.
1: Uy, bay, higo na uy. Nakalawa na, nalito ng luha ni Kito.
0: Truth hurts ba?
1: Skambuang na, gini mo ba? Uy, tarawa! Mixing na taong skin!
0: Ay, bahala siya ay. Problema na to niya.

0: nako. Grabe kaayo ang akong kahinawayon, Babe Sabrina. Ambot basab nako. Dali raman kaayo ko makabuhi og mga pulong. Dili man sab ko mag-mind kung masakitan ba ng tawhana o dili. Ug unya, mo kini ang nahitabo.
1: Bajuni, karong sabad do ba? Tunay outing ang atong batch sa elementary. Mag-overnight kuno ta. Kuyog ta.
2: Oh, kanapa? Unya, tanawang na ito kung ano sa'yo mga itsura sa itong uban na itong mga classmates sa elementary. Sure ko, daghang yun na nga usap.
1: Uy, pugninay mo ba ha? Hinawayo na ba kita?
2: Oh, depende.
3: Kuan ba, una tamo ato sa beach resort sa asa tamang reunion. Maniod to lang tanin nyo bay, Junie, Kate? Aron busog tayo nag-adto na ito dito. Kay sure ko, panihapon ra na, sugod ang kaon dito.
4: Oh, sige. Kay gigutom na sab ko.
2: Sige, mga unta.

0: ¿Qué? Sintanon kay kasa?
1: Ha?
0: Awi, ingon ana ang ginatambok. Sintanon, di ba? Ah, oh, nagtubod ang imong singot.
1: Nagpasabot, healthy.
2: Ah, sige, kaon pa ta. Extra rice ko. Ikaw ba, Junie?
0: O, Sarah?
2: Ya, yeah, ikaw, okay?
1: Sakto rin yung usa.
0: Ay, sus! Mauwaw pa gina siya, eh. Bisag kakanunon pa ba? Nya, mauwaw lang siya. Ay, sus! Day, day, day! Kuan ba, ka lang lima ka extra rice? Ako, usa ako, ana, ha? Nya, usa ka ba, Carlos? O, yung imo, Kate? Kuan ka lang, para klaro nga babusod yun ka, tulo ka buk imo.
1: Happy na ka?
2: Wa na gud mo yung choice. Kamo na lang yun si Kate. Paris para sa games pa nga candle dance.
0: So, na, pwede na may aling kalaki ha. Okay, duge ka na makaliho kay tambo.
2: Amo, yun ka ba yun?
0: Oh, pwede na dahi. Pwede na dahi. Kami, Paris, kay dako mo na siya buko-buko. Di, dali makatayo yung pang kontra pa kay kuwan ma, masalip na lang siya buko-buko. Kay lapad ba kayo? Ah, sige, sige, Kate, kuha nga itong kandila, kaw.
1: Pagsulog, imo, Johnny. Ikali, apil.

0: Bay, doon na to skate, oh. Trawa, oh. Ay, magulanon kayo. Naasa unahan. Sure ko nga wa na sa mood tungod sa imong sige o bully niya.
1: Hala na siya.
0: Doon na nagkod noon sa mga kawin. Amami pa, lakaw na. Ayos sa palabi ng imong pakbakod. Sige na ba, doon.

0: Pwede yung utupan?
1: Kumidool ka lang din eh. Aron sa pagbugal-bugal. Biya na.
0: Pagani ko kasulti sa kuntuyo.
1: Kaya nga no? Nabada kayo ninot ng mga poong para nako? Kapila na ka magsigit pa sakit nako. Suma! Sukad pa ta sa elementary. Pila kaluha na nga kung nausik tungod ni mo. Kapila na ka magsigit og bulin ako. Og karon

0: May buwang nga eh. Imbis matuog ko ba, pag-abot na ko gikan sa atong overnight, buwang nga eh. Huwag mo ko magkatuog. Nahasol mo ko sa akong huna-huna.
1: Bay,
0: nahasol ko sa mong ipinasultihan ni Kate.
1: Nakonsensya ka? Hiubos kid siya kayo ni Mumay. Grabe ang kahiubos.
0: Maulagi, wala ganit mo tagad ako after na mong istorya. Ugol kayo na ako. Sige lang, hilak. Buang nga eh.

0: pusa nam kasi mga nagikan sa among palisulti ni Kate. Uwa naman ko kita niya. Angay. Nakonsensya mi ko.
1: Tabang mo! Tabang! Sige! Sige, tabang! Nagikog!
0: Giloko! Si Kate! Nagikog! Nagikog!

0: Bay, unsa kini mahitabo ni Kate, bay? Ako gi mabasol in tanan.
1: Aw, ikaw, Kate, bay? Kaya naghingkog mo na. Tungod mo na sa sige ni Mug. Panaway niya.
0: Oh, diligan ako mapasaylo akong kagalingan, bay. Kung doon ay daot ang mahitabo ni Kate, bay.

0: Kita, salamat sa Ginoo nga luwas ka na sa kamatayon.
1: Ngano ni Aka? Anak, duha na kakaadla nga wa makamata. Siya ang nag-unong og bantay ni Mudini. Og wa si uli-uli.
0: Gusto lang ko makabayan sa kundakong sa nga nahimo kita. Sorry kay kita.

0: Unsa ba kanayong pakigsultihan ako? Di ba ginan naman tika after dito sa hospital? O ginigawas na ako? Di na ka magsamok-samok? Di na ko. Tungki kong sa damgo ka. Daotan ka nga damgo sa akong kinabuhi.
1: Aamot. Aamot ang saunti ka sa pagpasabot kita. Galibog ko ang saunti ka sa pagsulti.
0: Dali ah! Isulti na!
1: Abi ni mo, sa pinakaadlaw nga na ang nagbantay ko yung sa ospital, pinakaadlaw nga ako'y tarong tuho. Sa tila na nila, naluhoy ka ni mo. Nakonsensya ko. Pero ang wagin ako damang ha. Ang naluhoy, nahug sa pagkikupa.
2: Ang pag-ibig ay sadyang ganya.
0: Oh.
1: Muto umagan ako sa dili. Pero mo ulit tinuod. Nakatun ko sa pagkikupa ni mo.
0: Nahigugma ka sa tambok. Sanang liki na ang lawas. Ito mong liog. Unsa pa?
1: Sorry. Pero this time,
2: kailan pa man
1: dili na ako iksapayan tungod kayo.

0: send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako ipiang, na nabukod ako na. Siguro, marag bula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ko kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
1: X-rated sa XFM. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Day by David Pomeranz. Lami ka po kayo magpakasal. Uy, basahin mo na na yung mamadungga ng mga music.
1: X-rated.
0: Kala makahuna-huna man, Jud ko, magpakasal na, Jud ko. Para makantahan, Jud ko, aning on this day. Ay, na lang, Jud. Mangandoy na lang kita taman, Ani.
2: Easy, easy.
0: Dali lang ha. Dali lang, nag-liptin pa ko. Balag dita mapakaslan basta kay wata ng luspad. Dito mga babe, bahalik ka sa itong pagpanag-uban-uban karong hapon na. Alas 2:33 na sa hapon. Engineer Joffrey, murag na charge diha nga to ang hotline karon. Yung hot na hot natin na linya. Parang kasing hot natin dyan. Ayan sa mga big nato diha nga gusto magpaabot sila mga advice, sila mga greetings, sila mga request. Ayaw mo kaulaw mga babe, i-text na ninyo sa tuang text line 0969-333-0537. At roon na to babe ha, 0969-333-0537. Engineer Joffrey na igasapaw sa kuang headset. Feeling na ko na yung naka-on diha something somewhere. Ah, okay. So, nanay mga nag-ano diri, nanay mga nag-tax. Maayong hapon, ma'am. Mayani 3458. Si Sir Alex Kabuhayan ata ni diri sa Maymaa People's Village, Davao City. O, maayong hapon. Sa mga gusto po diha magtanaw sa itong Facebook Live, live na live na ninyo makita sa XFM Davao Katropa Digital. I-like and follow na lang po na ito ang Facebook page, babe, para happy ang buhay. Kung happy si Babe Sabrina, happy pod mo. Kasi ako mo na magpalipay sa inyo, ha? Once happy ko, di okay kayo. Mapalipay ta mo nga sakto, di ba? Naraman jud na. Ang istorya sa kinabuhi, nato ang nadunggan kaganina mga babe, ang istorya ni Johnny, no? Sa ka 27 anyos, nga taga Bantayan Island, Cebu. Ang istorya sa iyang kinabuhi mga babe, kanilaging pagkahinawayo na ito usahay, no? Tanawa na balik yun sa iyang. Mo nang gingon nga na mirisig yun si Johnny. Muna usay digid na ito na bitaw kung anong mga babe kay, the more you hate, the more you love, rabadaw. Sige, bayon sa batay ka-advise kay babe Johnny, ang iyahang problema mga babe. Oy, kay mo, nalagi diha ka ng kahinawayon, manggunin nyo, tanawa na hinoon. Kinsa ito yung gisaway mo, pa yung nahigugmaan. Tanawa lang pa ko si Ara, gugkos bugan, babe. Una diha. Paghinaway pa. Hindi, tanawa na hinoon. Dito na yung kanahulog. Unsa ko man na nimo, kay nasuko naman sa imuha si Kate. Unsa akong pamana pagbawi nga bisag ako sa siguro si Kate na puno na kagbugbog ug panghinaway. Unya kung kinsa pa tong sige panghinaway sa imo mo ba to my love sa imo. Sana all. Sana all kayo haba ng hair ni Kate. Sana all. Mo di ba na ano ang kanang api? Ay, api baliktad. Ang unsa tawag na aganti ng isang api. Di ba ingon ato ang peg ganyo ganyon. Ganyon. Pangkanagong mga drama sa TV ba na ganti ng isang api. Kung sino pa yung kinukutsa mo dati. Karon, asa ka naglaway si Johnny. Panawa ka karon. Unsa niya ka-advice karon kay Johnny mga babe. Unsa maniyahang buhaton karon. Kaya namirisi magid kini atong letter sender. Kay siya manggid ang bulakan sa tanan nga naka murag gituyo pud grabe pud si Cupido no sa kadaghan-daghan pud no wala makay nga digi na to matag-an kung kinsa gid ang kanang piliun sa tuang kasing-kasing mo na digi ta manaway mga babe bahala na lang gyud diha piyong na lang gyud bitaw na natay letter sender I mean letter sender natay caller sa picas linya hello babe maing hapon.
3: May nga po, babe.
0: Ay, yes, babe. Ano si pangalan, babe?
3: Si Iman, babe.
0: Si babe Iman. Ayan, kumusta ka diha, babe Iman? Aminaw ka rin. Asa maka nakaplastaran, babe?
3: Kung di ka marin.
0: Aha, mang kakaroon sa inyo, ha? Dili ka maminaw sa cellphone, babe. Dili sa cellphone. Dili sa radyo kay para magsinabtanay ta kay mo. Diyan na nakanindot sa paghinigugma ay ka na magsinabtanay.
3: Okay, babe.
0: Asa ka naminaw karon, babe? Asa nga lugar, babe?
3: Yabon, babe, sa Bartolete.
0: Sa?
3: Sa Bartolete.
0: Ah, Batolete. Ah, okay, okay. Sige, babe. Dari ka sa cellphone, maminaw, babe, ha? Babe, unsay mo ang ika-advise kay Johnny sa tuwang letter sender karon kay namirisi manggid niya itong letter sender. Kailan ilang gigkusiyon sa bugan.
3: Advice ni... Ako ika-advise si Johnny na... Mauna nga. Namirisi rin gila niya kay... Kinayon na kayo siya.
0: Oo.
3: Kaya... Akong gingo niya na... Ayaw lang yun siya ng mga guys. Kaya tayo nga ito, pagsuway ni Juan, kaya pinutunay ka,
0: So padayon lang siya sa iyahang gugma. Ipadayon lang niya nga ipaabot ang iyahang gugma nga ito kay Kate, kay Palisudisud ang lugar siya ni Kate karon, babe.
3: Oo, gani. Hindi ba na ubalos ni Kate sa iya, kay araw lang ang magkabalos sa Kate yan pag tama ka niya.
0: Oo, pero kailangan gid niya ipadayon, Ana? Okay lang gyud nga ipadayon niya?
3: O ipadayon, kay araw lang makatawag yun ang ubay nga ubunta gyud kasi ikaw na yung lugar.
0: Ikaw nakasulay na baka gingon, Ana, babe? Nanamay po kagtao sa una.
3: Wala po yung nanamay.
0: Pero nakasulay ka nga nahigugma, Ana.
3: Oo, nakasulay ko.
0: Pero giporso, gini mo, babe, gipadayo ni mo.
3: Oo, gipadayo yung ginako.
0: Ngayon sa may nahitabo.
3: Oo, mawala nga.
0: So wala kita'y mahimuan na. Sagdi na sila, baby. Ilang kawalan na siya, babe. Salamat kayo, baby man, sa imong advice. So dapat ipadayon lang gid daw ni babe Johnny kay para ma-prove niya sa babae nga tinud-anay ang iyahang love. Salamat, babe Johnny. Basig na kay mga advice diha. Advice, imong mga greetings, imong shoutouts, imong mga patimbaya sa to ang mga babe nga naminaw karon.
3: Okay, babe. Mag-shoutout ko ni Arvin o ni G9. Okay naman sa shopping big time now.
0: Ayan. Salamat, babe. Ampingya kanunay, babe, ha? Kaya wala ra ba si babe Sabrina para ampingan ka? Mua mo, chup-chup?
3: I love you, babe.
0: Di, basta. May pa, I love you pa si babe Iman sa to. Salamat ka, ayo, babe Iman. Ana, dapat na ay pa, I love you.
2: Hi.
0: Ay, na lang, George. Sige, ha? Dapat na yung nana, parang pa, I love you ba? Kay para ko, pampakati, manas. Halaga ka po talaga yung tawag. Na ako'y ginatubag na tawag. Tapos mukalit lang siya call end. Sa end call. Sige, tawag usab ha, itong tubagon. Ayun. Hello, babe. Maying hapon.
4: Hello, maying hapon. Jane.
0: Yes, maying hapon. Say pangalan, babe.
4: Si Leonard Guapo.
0: Ay, si babe Leonard Guapo. Mandi ay ni. Nang Cebu. Unsay mo ika-advise, babe Leonard, ka ng panglaom. Kay ni mong advice sa tuwang letter sender karon. Tarunga, jud ha. Kay imuhang buga. Gito ko makusian.
4: Okay. Ito sa kuhan, sender. Ito sa... Para ito sa Bible, no? 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Kasi nga, ang gugma hata sa pailog. Ang gugma dilibastos. Kini mo paabot, ang gugma willing yung paabot, bisan yung kakadugay. Mula hutay, taom, ug mutuo. Agree to Brad Iman, no, nga kung kuan lang siya, kung wala na nga, kung love mo siya. dapat yung mas siyang itaglaban.
0: Mm-hmm.
4: Eh, whether like it or not, kita yung mga, tanang kinabuhi sa kalibutan, mga falable man, mga onsang karira diya, doon lagi yung mga challenges.
0: Mm-hmm.
4: Pero, mulampos lang ka, depende sa sinabi kung depende yun sa mga pag-handle yun sa mga pag-atubar ng mga sacrifices sa mga challenges mga pag-sulay imuna na po sa gumpa labi na sa job lab labi na sa kalibutan sa gumpa ang pag-igumpa dili sa yun doon na di kanang dapat nyo mong ito doon na di kay kinala yung sakripisyo ni mo. Kaya akong lawin ni mo ko sa babae. Pinagkili mo bro, daman nilang bro nga, ang gugma, parang ginayang ang gapon, ang gugma, mahimo niya imposible ang butang, mahimo niya posible ang butang imposible. So kung lawin mo siya, na, kung lawin po ka niya, so, dapat naman ipaglaban. Dapat naman ipaglaban.
0: Kanaana jud na mga advice. Oh, no? Kanang himoong imposible, himoong posible ang posible. Tama ba? Himoong posible ang imposible. Naunsa na ba? Himoong posible ang imposible basta mahigugma ang usa ka tawo.
4: Pero kon ba kanang
0: Salamat sa mga advice, Babe Linard. And greetings ni mo. Shoutout sa mga babe na itong naminaw karon.
4: Sa tanan ng mga katropa, sa mga exit bank station, labi na ni Ma'am, Sherlyn, sa mga kudriya. O ganda na ang babe, basta...
0: Ayan, nawala na ka. Oo, ayan. Nawala na siya. Salamat kayo, Babe Linard. Ang pinkanunay, nawala na iha ang mama chup-chup. Sayang kaayo. Sige lang, naikabala ka. Ugma, gihapon kay magmama chup-chup. Gihapon ni si Babe Linard. Oh, last caller na to, babe. Sige, babe, sayang kayo ang oras. Hello, babe, maing hapon.
2: Hello.
0: Ayan, maing hapon si Babe Fatima. Babe, kung sa'yo may ka-advise atong letter sender karon. Uy, napalong. Sayang kaayo. Anyway, mga babe, alas 2:46 sa hapon. Mayong hapon sa mga babe na ito nagtanong sa itong Facebook Live, ha? Ayan, na ito ang i-check sa ni sila kay tagaan na itong chance hapon kini mga kanag... Ako nagalibog na jugo dari kung asa ko paingon. Grabe dyan kayo. Hapon kay Babe Gloria Malala Apelo. Mid-PM always listening from Bayugan City. Ayan, may hapon ha. Sa lahat ng mga babe natin dito sa may Bayugan City. And Babe Martin Avares Mangiran, good afternoon po, katropa. Pedrito Porol, good PM watching from Manassas, Tagbilaran City. Wow, grabe naman. Umabot pala talaga tayo dyan. Makatuo, jud ko, na madunggan ta diha kung naagi mo text sa tua, di ba? Or na ay mag-message sa tua. Ay, hadyo ko makatuo nga madunggan gidi ay ko. Muna siyang, kaya nga, ano mag-good to see is to believe. Di ba? Kay kung sigira tag-istorya, way buhat, sigira tag-istorya, di mo ma-prove sa kuha nga kuhaan. Wala, dyan tayo mahimo, ana. Di dyan ko matuwa na. Pero bitaw mga babe, no? One thing is, kanang, sige, nako ihatag sa inyo, hamurag, every day is a hint sa mga gusto na ako o dili na ako gusto. Unang-una sa tanan, pinaka-hate dyan na ako, babe, is bakakon. Ampun dyan ako nga maputol yung dila. Okay, ana din, na din. Bitaw, no? Ingana dyan ang hate na to sa mga bakakon na mga tao. Kanang, ampun lagi nung maputol, tandila, aning kabakakon, aning niya. Bita mga babe, ha? Mayong hapon, babe Harold Salang watching from Purok 3, Kamansi. New Sambog, New Corellia, New Davao del Norte. Ayan, mayong hapon sa inyo, Andre, sa may babe na to, sa may New Corellia, Davao del Norte. Uncle Dars, mayong hapon watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Oh, di ba? Mutuo na pud ko. Na madunggan ta diri sa Surigao. Richard Gomez, Sheridan na babe Zab, mayong hapon sa imo diha og mga nagpaminaw kanimo karon babe. I'm pink always, God bless you. Ah, salamat. Ang maingon ani na mga mensahe kay makapabukad sa kuang atay. Ito mga babe ha. Alas 10:48, bago na ito padayunan, nagbasa yung mga greetings diha, yung mga shoutouts. Ato sa pong, ako na pong ipaambit ang ako ang kining gikan sa kaibuturan sa kong pagkatao. Nga advice. Kana bitong gikan sa ako ang pinakagagmay ng mga brain cells. Kining nga advice na ko para kay Babe Johnny. Di basta-basta. Nindot kay background niya, pangit kay advice. Mura job! Bitaw, no? Babe Johnny! Johnny. Yes, ma'am. Ay, nako. Johnny, muna diha. Dili, lalimi mong gihimo kay Kate. No, so imagine good sukad pagkabata pa ninyo, imong pagkahinawayon kan lap. Sukad pagkabata pa ikaw na mismo ang miangko no nga sige nimo siyag bugal-bugalan. Pakaulawan. Actually, katay mong gihimo grabe to nga pagpakaulaw sa iyahan no. Tong mga panahon na bata pa mo. Pero minimo siya mapasakitan. In a way nga para sa imo wala lang, pero para sa usa ka tawo nga makadungog ana nga mga storya, dili lalim, babe John. Dili lalim nga mapasakitan nimo ang usa ka tawo pinaagi sa imo mga pulong. Ang problema magud sa bullying, dili lang na katawanan para sa nagbuhat. Pero kanang para bitaw sa victim sa bullying, mahimong grabe na siya nga dako kayo nga samad nga madala niya hangtod sa iyahang tibok kinabuhi. Baga di na niya malimtan. Kung tinuod gyud ang imong love kay Kate, ayaw sa pud pagdali-dali no? Nga iya din kang higugmaon. Unya may ngon din kang umuundang na lang baka. Excited yarn. No, ayaw pagdali-dali nga higugmaon dayon kaniya. Ayaw siya i-pressure. Kay yun nga dili lalim ang imong gihimo sa iya ha. Dapat ang imong buhaton karon, mangayo jud ka og tinuod nga kapasayloan sa imong mga nahimo sa iya ha. Ipakita nimo nga tinuod ka nang nagbag-o. Kay once man good mga babe ha, di ba na-mention ako ganina, hate kayo na ako ang tao nga bakakon. So parihara na sa ingon na babe, na yung tao nga laing kigbatasan, sigig pang bully, sigig pang bugal-bugal. Ang uban po, dahil po ng batasan kay ka na bitong buybuyon ka, ka na maingon na ba? No, di ba? So kung ikaw babe, or sa ka tao, once man good, gihatag niyo mong pagsalig anong sa katao niya, nabungkag na siya, sa bisan unsa nga mga pamaagi ha, dili lang sa pagbugal-bugal, once maguba ng pagsalig ni mo ana, dili gid na siya mabalik sa usa lang ka sorry. No, kinahanglan makita niya na sa imuhang binuhatan na lahi nakakaron. No, ang akong tambag sa imuha babe, respetuha ang iyang desisyon. Ayaw pugsa nga dawaton niya dayon ang imuhang gugma. Ipakita no sa imuhang adlaw-adlaw nga kinabuhi nga nahunong na gid ang imong pagkahinawayon. Kay basig sa iya harap ka ni undang. Pangayo ka og pasaylo, dili lang aron nga tubagon kaniya. Kung dili mangayo kag pasaylo, tungod kay mauni ang sakto nimong buhaton. Og dawata nga posible man nga mapasaylo kaniya, pero dili kaniya kayang higugmaon. Usahay man gud ang tinuod nga gugma, dili na siya pagpugos nga maimuhang usa ka tao. Kung dili iampo nimo nga magmalipayon na siya nga tao, bisan dili ikaw ang iyahang madayunan, di ba? Dawat-dawat na lang yun ka. Kay una sa tanan, mali man na nimo. Debitaw na. Moto siya, babe Johnny ha. Usahay man good, mapakita na to atong tinuod nga love sa usa ka tawo dili. Kana bitong tungod kay nag-end up together mo. But because nakita pud nimo siya, ipakita nimo siya nga nag-aampo ka para sa iya ha, malipayan ka para sa iya ha, bahalag dili maging ka mo. At least, kumbaga, di gyud na ito mapugos ang tao. Say, for example, madawat ka niya, pero dili ka niya, I mean, mapasaylo ka niya, pero dili niya madawat imong gugma, dawatan na lang po. Ay, dili mo na ingon anak kadali. Di ba, mga babe? Atong oras, alas 2:53 sa hapon. Ayan, medyo pigado tong oras. Pati mga tambag dari, oh. Ang bullying, manggood, mahimong makadaot sa mental health sa tao. Mayo nga nakaamgo ka, pero kinahanglan gihapon ka mangayog pasaylo. Kaya, babe, bendri sa may Tagum City, mayong hapon. Babe, Joanne, sa mental, uy, silinganan nato ni mga mamatudin nga nagbago ka, pinagi sa pagrespeto sa iya, ha? O sa ubang tao. Ayan, salamat ka, ayun, oh. Gikan ka nga, babe, love, love. Hi po, listening radio from Masulog, Canlaon City. Relate much, oh, hapit sad ko, naghikugtungod anang buli-buli. O, diba? Dili lang eh, mga babe, tama di, I know, I almost forgot. Nga niabot eh, sa point nga naghikug si, ang babae, si Kate, tungod sa pagpang-bully ni Johnny. Tapos karon yung, Johnny, Johnny, Johnny. Yes, mama. Ay, na lang. Always listening. Karong pa dyan ko naka-comment, kinaka-relate dyan ko sa babae. Sakit pas dagma ang ibuli tungod sa katambo. Matod pa ni Babe Love Love. Uy, diligid lalim. Kabalo ka, makatanggal siya o confidence, makataas, makagrabe sa insecurity sa usa ka tao. So please, please, please, refrain from bullying anyone talaga. Refrain, just be kind. No? Matod pa ni Boss Rems, be kind always. Kind ka lang always. No? Walay mawala sa tuwa mga babe kung maging kind tayo. Be kind even if others are not. Be kind even if others will not. And be kind even if others cannot. Oh! Ah, yan yung mga natutunan ko. Bahala na lang na sila din. Lahihi, karon pa ko nakalantaw ni mo, babe. Maayong hapon, katropa from Dalaget, Cebu. Ricky Lekido, salamat kayo, babe. Ricky, pit-pit digang, good afternoon. Charlene, maayong hapon, sab ka ni mo diha, babe. Maulalab man ka na mo, good babe. Ay, soy. Junjun, Saniza, Saramosing, Kanono. Maayong hapon, babe, from Sagbayan, Bohol. Ang dami nyo kayo. Ay, hala, nakuratan ko. Ang dami nyo ngayon. John Ray, John Wadia, shout out po from Turil Idol, Zabrinas.

0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Grabe ka init. Ug tungod niini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangnog gikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high-power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawa sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangnog gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load ug pagmintinar sa kasaligan nga serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangnog gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
3: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar. Ninha sa inyong mga lugar, Katrupa. Apil na sa XFM Sulid Katrupa.
4: XFM. XFM.
5: Mga Katrupa, exciting dito!

kalikay ambos na noong siya bagyod kahay hinugan ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran tumanigod ako indahis labing matuhod kung siya may nakaingos imong pangluhod pandanglit.

inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinuod. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

ton kan mun nai ku ikau indai happy happy ton magpadu ul aku kan mun nai si mungduhan unya ikau aku gayung parai parai dan dili gayung ikau indai naku magmahay iha tan kung tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan busa agug mamukun mahimo tilawan ta. Busa, maluhoy ka.

maduol ako kanunay si mong dughan. Unyak ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahal. Di katagong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

Apo na sa mga katropa, mga solid katropa, mga parigente. Pinaka mga unas, mga tanda, nagatong pagyukbog, pagpasalamat sa tong magbubuhat. Lain na po nga adlaw, nga diin, aliyan na sam kita. Makig hugoy-hugoy diha ka ninyo din sa kalibutan sa mga kag. Mga katawa ug istorya. Lolo Jose at your service, inyong bata-bata ug apuhan sa kahanginan. Yan na, magkuligaw na po tanini nga kahaponon. Ato na pong pangbulabogo ng mga katauhan sa tong palibot. Labi na tong mga nagapaminaw sa tong programa, sa mga naglago. Katong mga naglagot, nagmugot, napungot, mayra din yun. Dali ragyon mo, makunot. Pero katong mga malifayon, mga it's smiling, permente guapa. Palakpakan na to ng permente guapa. Permente guapo. Permente nga walay kwarta. bahala walay kwarta pero malifayon. Bagus naman nagdaghang kagwarta. Pero nagmagulanon ka kay perting daghanan ni mo balatian. Sakit ang imong ilong. Sakit ang imong kilid. Na kay mga paminaw ni mo nga murag di nagyon masabot. Lampad ni mong o. Mo kanay timailhanan nga wa pagyog ka kabayad sa imong utang. pero kung ako pa din mo, bayad na karo, malipayon na. Malipayon na ang imong giutangan. Ano magkahusing, sige magkapanira ng mga utang-utang. Kaya nga kung maninay nga si Elve, daghan makunutog mga suktonon di ay kay pati patong yung mga classmates high school, wa pa ba day ng bayan? But kan is Larry o di ba kan is prautang po ni? Larry, ha? Isang na si Larry, narambakoy amigo sa o na si Larry nga bahawad kayo mo duwa o kanina sungka. Si Day Doris, Day, unsa ka ito yung mong girisquets ganit hapon, Day? Kwan man to, no? Katong right where you belong. Right where you belong. Pero yung mo nang binisay, sa baniha, tapatapan ka na ako, nga dako ang barakang ilong. si Kwan makuno tayo nag-awit ato, si Julian. Parinte din din ako kay Juan man, San Jose man, pero San Jose lang. Nalay San ang iyang apelido, nga kuha kay wala may San Jose raman. iya kay na may San Julian San Jose. Nga ako, Lolo Jose. Adili may parinte din. ang akong parinte si Juan Ninya Jose, si Fernando Jose. Si katong magura na tigok in town nga artista. Jose mga po yung pledo ato. Right here where you belong.

0: FM.
1: Exciting!
2: Treat me like bronze. Katong asunata mga katropa gipahinungod to ninyo sa usas mga produkto sa Gets to Health Incorporated, Santon Vitamin C. Og siyempre, nagpaluyo po sa itong programa mga katropa. Ang usa gyapon sa mga produkto sa Gets to Health, ang Santon Herbal Oil. Mayong hapon, Lo Jose. Mayong hapon po. Bahala og dili kayo maayo. Mayong hapon. Chair dance na kuno si Man. Good PM, Lo Jose. Always listening to special. Halo-halo special. Si Mala Gloria gikan sa May Verde. si Larry Tixon mga dlaw mayong hapon katropang Lose ipatugtog ang song na Christmas Tree. Akyawa po ni Resquets ni si ano, Larry Christmas Tree man. Basig ka to sigurong nabali. Asa man nga Christmas Tree katong nabali katong gamay kinaman po'y gamay. Gamay nga Christmas Tree. Ayaw! Wa mo to bo kay putot man lage. Ayaw! Mauna ayaw lage pangutang para way laban. Matod pa ni Raina. Raina Juwakuin. Madama. Ikaw lagi nga nung laban mo na yung mungo nga huwag makakay utang. Tapos mo iningon nga. Mauna lagi kay mangutang para way. Normal man sa kanang mga palautang. Kanang mga palautang, normal na nila nga mangutang na sila. Pero kanang di ka mo bayad, dili na normal. We can call it abnormal. May lang kang mangutang, hindi ka mo bayad. Diba, apo? Na akong apo, mayang hapon, Lose, mag-attendance ko today para hayahay ang buhay. Mura pong nagkasugod ng klase. pero sige lang kay mga pipila ka mga adlaw gikan karon magsugod na buta sa tong klase. Mag-enroll na punta. Magya ang atong kuan si Dimara Adimar. Magosindi. Si Daimar magoni Daimar Ali Ayos Dol. Ha? Ayos. Kaya po na si Kuano taga Kuano ba na ini lives in Tagum Davao. Lahi man ang kalaban sa kong olo dili mas atanawa. Ingon-ingon kaganiha kay dili mangutang karon di maglaban og o nya kanang imuha laban lagi ang mungo nga bisag way utang. Mga katawa pero sure gi kaka nga wa kay utang. May nga sure oy nabday ray na nga nay utang. Bastilan, no? Pero walang takay bao. Munay ato ang kwanonon kanang hibawon. Numero na to mga katropa 0981-152-5275. Ato ng mga tagaag pagtagan kung dunay mga mensahe sa atong pagbalik human sa mga importanteng pahinomdom. It's come by, baby.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Cup.
3: Ay.
2: Para sa imong birthday cup.
3: Ay, November to.
2: Usang tuig ka cup.
3: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
2: Hello go. Bungot sa itoy.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso og nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Nung nagbana akong mata, nagbang ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, kanya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa itong produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Ibilin Anas, the New Corellia, Del Pilar, New Corellia, 69.
1: Mili pa ka magkape?
0: Saan plus, kopi mix with that. Katila ko naman ko. May yung tulog. Normal yung ihi.
1: Kumusta ang imong pagbawa?
0: Arang po. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa plaza yun. Ako ganang ituyo agad to sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito po nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog santon kopi mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kondisyon yung lawan.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslo makumpiyan. Karun, pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Plumulog, South Cotabato.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Tila ba may hangin sa tiyan
6: at masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan namigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
11: It's a

Ya mana pun dah lalu mana gontah gawar bay muhatang. Oh, asal nama Rose kuat, nawa nama si Daimar Ale. Oh, Daimar, asal nama ke Daimar. Masih naik pinaskuhan advance dia si Jose ba? Tagain ni og pinaskuhan. Kana ragong oyam. Problema mane sa gugma. Hoy! Ang Rainan ay problema sa gugma. Basing! Basing boret. Sa kahaponon, lingaw na good mo. Istorya hitoy. Mayong hapon lo, daminaw may dari aris barubo. Uy, ayaw ko. Ayaw! Si Uncle Dars manday ko nun eh. Ayaw ko, ayaw ko. Ayaw! Good PM Lulose, watching Bayawan Negros Oriental. Si Estengawo Ulang. Ulang, panghatag na ko ang ulang. Ayaw! Kasi di pampakyaw na po din mo siguro ng mga uyab niya. Di po ka mamahin po. Pamahin niya, basing na yung mga kwa niya. Ayaw! Pasko na yun, Lose, kay listening lo, Jose. Ah, murlang. Pasko na yun, dahil Doris, dahil mo nang andaman na akong mga pinatskuhan niya, dahil. Ayaw! Ako biyay nakakuan. Ako biyay nakauna o ganyan. Ah, pangayo o pinatskuhan na. Para makapliparal ka ba? Ayaw! ako biyay itong play itong imuha risquets ga po kay nakadumdum ko. Ayaw! Risquets kong song since it's already a Burman. Sa araw ng Pasko. Kuyawan ay Dorets. Ayaw! Sa ibang bansa, wala sila pangimota. Ayaw! mau mendengar kuat? Pero ingon si kuat, si Raina. Si Raina juwakuin. Plugrima kuno siyas gugma. Ayaw! Munang naglabad ang yang o. Basing boret. Ayaw!

0: Asa naman ka lang? Nanong waman ka ni Patimod Rig Mayo lang katong imong katawa nga pinalaban lang katong balik sa Sintay Nube. Ay, kung ingna niya nga na hurot-hurot na itong imuhang BM. Pagpaload niya, karong daghang kang BM. Saan naman, kabala naman yun silang lang noon. Huh, ang akong gumama, sain-sain, bawa na gitunga-tunga ba? Duda kayo kung ano ni Mama Sainsain ni Balhin na dito ni Manong. Murag ni Balhin yung Manong ni. Katubitang akong maninay. Oh, grabe man itong hiubosa po. Kaya usaw man po lagi ni Sray na nga ihama pong giulit-ulit. Ging na man niya og agoy, wala bayre. Si Madam Elvin. Ayoy! Muna muna na ba yung kalaban sa kanyang o sa kumaninay kaya naghang palagi mga utang in tao nga wala bararyan. Ayoy! Wala ka ba yan? Nabali na may ino otos yan, may ino utangan. Daghay utang, daghay ng utang sa iya gawa. Good pa, nakabayad. Baraba. Muna panghambong-hambong ni si Kwan, si Raina nga wa kuno siya utang ang nakahatag kuno ka programa kuno niya ang kalaban siya okay ang gugma kuno. Ayaw! Nagtuo na ni siya ang naan ni siya ang gugma. Ayaw! Kini mga buraho wa man ni gugma ni. Buraho gani. Ayaw! Manong boret man ang problema sa relasyon sa kalibutan. Ang kalibutan ang problema hon man ang relasyon sa kalibutan nga ilaha mo na. Ayaw! Ana, bitaw ang kanyang mga pong bitaw sa balaan ng libro. Ayaw ka mo paghunahuna sa mga kuwada sa kalibutan. Ayaw! Okay, iyaha na sa kalibutan. Ang imong hunahunaon katog yung nakapokus ganda dito sa katong atong sulundon nga katong balay bitaw nga pastilan nitong balaya porting yung lindota makaanto lang ko diha ng balaya kuy nako grabe yung sangko gan siguro sa dagom ang mga kalipa. Lima kanang puluanan nga bisang ang imuhang agihanan ang imuhang patuwi imuhang bulawan. Ang imong kasilyas, bulawa. Ambo itong mga libang pabardaan dito, murag din na siguro, no? Kaya wala na may kaong kao na. Ayaw! For sure, wala na na yung CR dito. Pero mukhaon siguro gapon, no? Si kaya naabiya dito sa tunga-tunga dito sa kaning suba, sa kaning tubig, sa kabuhin. Nabigay ko dito, prutas dito nga, mubunga o kanagdosi ka mga bunga sa kanabuan. Maka na. Oh, pero isa na nagpunuan na. Oh, kuya tambal pag ikuno ang kuwan na ang kineng yahag tinugdan. Dihagi ko, manhagi ko na ang kuwan na. Oh, pero mo lagi na. Oh, kinsa na naman kahit makaanto rito. Pagka itong mga buraho, siniguro gito. Ayaw! Okay, buraho mo kay Idria. Sabot na dito, waan na di. Nakakao na ng burtasan dito kay... Ayaw! Baksautan mo tayo sa mga buraho o makasod ang buraho dito. Ayaw! Manang nagtuog yun ko. Ito yung mga buraho yun. Ayaw! Parehan din ni Raina. Pati magiging burahoan eh.
1: Ayaw!
0: Kaya mo, munigar ba yan siya nga mo din muna. Di kono siya buraho. Di kono siya bakakon.
1: Ayaw!
0: Kuwagi kono siya. Perfect yarn.
1: Ayaw!
0: Perfect yarn. Okay, kama. Di kono siya kuwan. Wa kono siya utang. Wa ilabas. O nga karoon, naglaban na yung okay. Tungo kono sa gugma kono, relasyon sa kalibutan. Karoon na raon mo na ang kalibutan.
1: Ayaw!
0: Ayaw ka mo pagunahuna sa kalibutan, mga butang sa kalibutan, kaya na sa kalibutan.
1: Ayaw!
0: Ang imong hunahunaon ka ng dili sa kalibutan.
2: Ayaw!
0: Lagi na kay buraho man mo na magunahuna ng mga kalibutan.
1: Ayaw!
0: Gila beras, mura ni gila berlebaran sa orang nagrelasyon sa kalibutan.
1: Ayaw!
0: Senyor San Telmo Santa Claus. Apit na lang ang Pasko agapon.
1: Ayaw!
0: Taon zabas na. Kabalo ko, maubitaw nga guwapa ko. Basim buret.
1: Ayaw!
0: guwapa bitaw. Tagam sa mga dalo. Apil mga ka. Huwag nga na po ka nga. Dili ka dalo. Estoryahe.
1: Ayaw!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka o nanambal pa jud ka.
6: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bye. Inom na bay. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
5: Exciting!

0: gipatutoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako na ang gipatutoy.
0: Unya, ang sir ni mo ning kaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang tutoy. Ako na lang sa gipatutoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong

0: Di kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Ako, wala dog, stress. Ako, asyang gisulayan. Nakigaw ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato, ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, patanase, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: Bi! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de ini taga Cebu sa Kasays Lady. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gamihod akong tiil. Sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibigay sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka!
7: Hahaha!

0: Mindy Toba. Into flower.
1: Sikap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
3: Masa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Masa ato?
2: Mang-apply unta kog barbero.
3: Ala, showy. Showy ha? Payok yang. Among? Titawa, tine.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
3: Bayot ka?
2: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta

0: Bigani, Santong Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Kadaadlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir. Kay di ko ganahan magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Sa mga butika.
5: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahir rin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
4: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sinda kong tabang ang Santon Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom
4: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sending.com

0: Pagpapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niyan to? Sayang saat? Uy, wagay na to man!

0: Amino Car sa XFM.
1: Par, tapi sa par. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kayo trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay, si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Par, par. Alibagod, par. Pakuratira ko di mong asawa, par. Ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab nga matan noon, par. Sige na, par!
14: Okay.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Ay, madi, naiubandi ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa,

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Lik, nak.
1: Nak, ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw.

0: Ngerti ai?
1: Imu manuk e parte.
0: Unsa? Aku manuk di barter. Kedali lang, ini imu mama ngadan aku sekrusing.
1: Mga katupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
3: Amboto rin e mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, amboto rin e mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Lahig yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng

kay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasiug. Stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gas.
5: Oo, nakapalit yung
4: gas. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santo Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapo yun kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mong tumar si Scatlaw. Sa mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane. Eh. Sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhaan rin akong kabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh. Santo
5: okay
4: Plus
5: na.
4: Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na ako magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya naku kaya na ikatabang sa

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan sa buong bulan.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan. Duha na ka buong bulan.

0: pa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabuhang murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga gina pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal.

0: and nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukya.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa Estrella sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: goes.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unaw nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: car. Sur XFM.
1: Par, par. Ano na good, par? Pakurati na gulay mong silingan, diya nga. Mangutang ka, pero hindi mo bayaran?

0: sur XFM.
1: Oi par, pakurati magudang yung pitaka di nga. Ang sulod si pitaka. Puro rin mga resibo.
2: XFM.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Sama po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok? Itong karamdaman po na insomnia.
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Mm-hmm. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. Mm-hmm. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: Mm-hmm. Mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, yan, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam mo, may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision, sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Naku. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog.
1: Mm-hmm.
2: Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
1: Oh.
2: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi.
1: Gabi. Mm-hmm.
2: Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
2: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
1: Hirap yun.
2: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
2: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. At yung gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
1: Mm-hmm.
2: May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
1: Mm-hmm.
2: Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
2: Pag tumunog yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
2: Lalo na kung matutulog.
1: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, ano? Dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas.
2: Mm-hmm.
1: So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
2: Oh.
1: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Yan talaga.
2: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So sa mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
2: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, eh, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo. Ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun. Ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat na product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seeds.
2: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function ng ating katawan.
1: Sa mga kabayan po atin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
2: Oo. Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
2: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yestrol Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
2: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, diba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Oh. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
1: Yes. Oh.
2: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
2: Lalo kung wala kang pera, di ka makabakasyon. Laking problema yun.
1: Laking problema. Pasin yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mainitahin.
2: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods. Oh. Oh,
2: madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
1: Ayun.
2: Sa isa't isa.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibayan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
2: Ay, libre na yan, partner eh.
1: Oo.
2: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog
1: lang. Oo, meron nga nakita niya yan.
2: Diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
1: Mm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo nang iniinda na mga karamdaman.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: Yes.
6: secret of health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no, ay sadyain ano, ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, ano na yon? Sakit na talaga yon. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
1: Mm-hmm.
2: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
1: mm-hmm,
2: natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
2: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po. Oh.
2: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
1: Mm-hmm.
2: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
2: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
1: mm-hmm,
2: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
1: Mm-hmm.
2: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kinakailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano?
2: Mm-hmm.
1: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para mapanatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, sustansya doon sa sarap ng pagkain.
2: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain, Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of maraming scarcity of supply. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: So yan, sa mga kabayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ganoon rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Panadok, napakabilis ng oras natin.
2: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
2: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Baclan, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa ating pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pasamadalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa ating pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X
7: FM.
6: X FM.

0: que he cautado. Huwag ka ba mahibaw? Kung unsang kasakit ang akong kibate. Binukin sa tuhon ko.
1: Memo, ay saba! Ay, huwag ko ba? Nalimot ka na, nalimot ko sa lyrics sa to. Nalimot ko sa lyrics ay... sakit ako ng lyrics to gapo. Nga nung sa to? Sige daw, i-type ka, i-type daw. Lagi, pero ang introduction ad to, nga nung imo kong, ano sa to? Nga nung imong kung gikusi-kusi. Nga nung imo kong gikusi-kusi, nga nung imo kong, nalimot, Jude ko, I swear to God, unsa day corona. Di mo alam, anak ako sa manager. ako nang i-recall niya, bibidyaw ko, nalimot ko sa introduction na to. Basta nalimot ko. Sige lang, unyo na lang ha. Ang inyong mga komento, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. Ano ba ang text line, bibidyaw? Bantay lang yun si Papi Dave ba? Pwede po ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live kiron. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And sa XFM Davao Katropa Digital.
2: Oh, my precious.
1: Sorry na. Kabalo mo, hardworking na gidgi ko. Hindi mo naging ipataas ang imo ang sariling lamisa, day. Sorry na kaayo ha. Kung inunaan niya itong tiyog. Sige lang, maningamod ko nga ma-okay na gid ko by pagsulod ato by next day.
2: My precious.
1: Kay, sorry kayo ha.

0: Mami Josefina Tinambunan and Tinambunan family from Bugaon, Lantapon, Maynggabi po. Kuya Lem!
1: Thank you!
0: Si Kuya Lem ng Radyo Amigo, Maynggabi po. Robert Almohade, Maynggabi din po sa Tanan Monski and Union Corp po, Maynggabi po. Si Renz J. De Luna Nianbe, dili ko DJ Bebe, ha? Just call me Bebe. Ay ko tawag ang DJ kaya di ko ganahan sa tinuod lang di ko ganahan tawag ang DJ. Di ko ganahan, just call me Bebe. Nag-inom ko Monski Gablaka, mo na siyang among maintenance diri. Kaya ang among sa anton vitamin C mo gina siya among giniinom 3 times a day. Kani akong pagaw Monski tinuyuan man gud ni. Tinuyuan ni siya. Ulog. Sige. Tinuyuan ni siya, Monski. Kay sa adlaw, natay trabaho sa adlaw. Na nag-require gud siya nga magsagit gud ka kung badlungon gud ka ayo. So Monski, kani akong pagkapagaw diri ni kay nasakit ko, tinuyuan ni. It's part of the job. Aga. Unsa man, gabarker ko. Sakay mo, sakay, sakay, sakay! Pero bitobi ha, unsa ka ang pinaka-memorable gift na imuhang nadawatan either sa imuhang gikan sa imuhang friends or asa man ang gikan bi, kung naakay mga ma-share karon, pwede ko niyong i-text once again 0945-443-5869. Good morning, katropa. Aba, kanina pa man ni. May gabi, diha, baby. Nindot kag tingog lagi. Kita, kadungan bito kang pagaw kayo ko niya. Pero, it doesn't matter. Maski pagpagaw ko, I don't care. Papasok pa rin ako sa trabaho kasi kailangan. Ang nadawat na ko, baby, sa una, Amot ni mo Arman uyong. Hapit ako magwaras ba kay Diyo ko kasabot anay mong tinig sa tarunga pa ko Arman B. Si Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello daw po. Shout out sa ko ang bata nga si Inday Rihanna. Nakatulog sa paminaw from Talisay, Cebu. Ay, man gabi po.
1: Thank you!
0: Thank you kayo ha sa pagpaminaw. Asa naman to si Double B? Double B, bakit ikasan siya ganyan sa Double B? Busy si Double B, guys. No, kabalo mo si Double B, gid ako ang savior kapag ka magpagaw-pagaw ko. Nahagid si Double B. Masaya mo na siya, froggy-frog-frog. Nga, anong imo kong? Sa nalimot, siya ko bibidyaw. Sige lang, i-recall na ko late sa. Late sa na lang, late sa. Hi nako sa mga mag-asawa karon, medyo tugnawa nga to ang kagabion. Ayaw kalimot. Dapat iwasan yun ang mag-away-away. No, kaisabaya na sa mga maka-influence sa kagabion ni mo nga gusto kayo unta ni mo pero di na kaganahan gigalalis na mo. Normal na ginahan nga mag-away-away mo sa iyong partner, sinabta na ilang. Istoryahan lang kung unsa ang problema. O kung pag-abot sa kusog, kulang na sa kusog, ang tuhod na walay kusog. Pagawa, oy. Kapag ang tuhod gani walay kusog, kulang rana og Turbo Man Enhancer. Ang kaaninot po sa to ang Turbo Man Enhancer kay pwede po siya sa mga kababaihan. Naglakwat siya, nag-training. Double B, kinahanglan ni mo unya mo inom og Turbo Man Enhancer. Kaya ang atong Turbo Man Enhancer, maski pag wala kay partner, pwede kayo sa imuha. Pampadugang ka na siya sa kusog. Ilabi na kung makigsapalaran ka sa kanang mga laag-laag ni mo or di kaya na kay mga special nga mga lakaw nga nag-require sa imuhang kusog. Nako, be perfect kayo ang atong Turbo Man Enhancer. Sa mag-asawa, kini siya ang pampadugang sa inyuhang kalipayon. Kung gusto ninyo nga mas malipay gyud ang inyuhang panag-uban sa imuhang asawa, mahatag nimo ang iyang satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom 30 minutes usa maglabing-labing sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon. ko si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Magkadungog na ko sa Torbo sa XFM.
3: Di palit dayon ko.
2: Bisan 30 pagkapi na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe.

0: Series pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo. Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Samfon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Samfon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay!

Ay, uy. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Of course, ang ito ang programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Oil. Ala ko, B, kapag kagabi imang good, nindot kayo mag pumasage sa imo ang partner. Kabalo mo ang kanang pag-imassage, gali ka kay makarelax ka na siya sa imo ang utok. Ilabi na kung kanang stress kay ka. Oh, kanang kalami na lang maghilak. No? Pero ang tinuruan na, B, stress lang yun ang imo ang utok and deserve ni mo ang hilot sa imo ang partner. Gamita po nga itong Santon Plus Herbal Oil. Minty flavor, kina siya binindot, kina siya humot, kina siya. And did you know na, kanya itong Santon Plus Herbal Oil, tambal sa kaspa? Ooh! Imong buhaton lang, Biko, na akay mga kaspa-kaspa sa imuhang ulo. Imuha lang ibutang tong oil. Oh, syempre, oil manggid na. Imong ibutang ang oil sa imuhang scalp. Tapos imuha siyang ibabad for like 30 minutes. Pag kuman anak kaligo, nindot kay paminaw. Mawala gid ang imuha mga dili man singon nga paggamit nimo kasa, dapat permanente pud nimo siyang gamiton. Makaparelax siya sa ulo and makawala siya sa kaspa. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lamang po naami sa my second floor sa Talatala Building. Katungdaan nga PhilHealth Office. Uy, mga hatag-tag pa premyo karon ha, kay Muraga, wala na ko ni nakakuan kagabi eh. Kikabalo ko nga, ganahan po kayo mo nga naamoy mga makuha-kuha na ginagmay. No? Sa tuang programa. Welcome po on sa tuang. Sa mani, uy! Ah, okay, sige, nana, sorry naman. Welcome po sa tuang putahing egg, scrambled egg. Yarn! Ubaan mo sa ta. Welcome once again sa to ang putahing egg scrambled eggs. Simple lang kayong imuhang buhatan, biimuha lang tagnaan ang mga nakasulat na mga letters o mga nakarumbled na mga letters sa tuan. Screen karong gabi una. Naana, nakarumbled na ha. Ikaw ni bahala, nag-i-scrambled ng nanino. O kung imuhang matagnaan, automatic, imuha na ang 380 pesos. Hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. 380 pesos na po ang ito ang jackpot price for tonight. Nako, B, simple lang ginimong buhaton. Once again, tag na ilang ang mga naka-scrambled letters na naakaroon sa inyong mga screen sa Facebook Live. Para po sa mga namino, silang tagsatag sa mga radyo, 34 letters. 34 letters once again. Tagnainan na kay sayang kayo mga pa-premyo para ba yan sa imo. Pasindi sa mga nag-drive-drive diha karon mga taxi drivers nato, mga rela drivers, pedicab drivers. Sa mga namino sa tuang programa karon kung naka sa Facebook Live, make sure yung naka-follow, naka-like o naka-share ka sa tuang programa karon gabi una ay ha ka mo answer sa tuang egg scrambled eggs. Makita ninyo sa tuang live karon no, nakabutang diha 34 letters na siya tanan. Ikaw ni bahala mo nagna diha kung unsa na si Za. Magandang gabi si Stephen James ito ng Mandaway City, Cebu. Maganda naman ang boses mo, parang bagong nagdadalaga. Uy, how I wish. Maulian, sige lang. Nangabusar na manggulpod ko, uy. Kana lagi nga, okay. Diba, from the past days, kaya naging okay naman to kong tingog. Karoon kayo, nibalik siya. Malagi, abusado sa tingog. Tugnaw manggid kay diha siguro Cinderella mo nang nagkapagaw-pagaw kay yes legit no diri sa amo sa Malaybalay City Bukidnon tugnaw ka ayo just good lord wala kay love life ayog anhi diri tungod sa katugnaw sa panahon magsikag ka ibog sa mga nai love life ha tugnaw pito kay ang panahon diri abi ay as in tugnaw gid diri. Like, ikaw na lang mag-adjust, ha? Dapat ang imong habol dali sama sa kabaga sa iyang naong. Bitaw, seryoso. Dapat baga imong habol dali kay tugnog, kay dali.
Labi na ko na ka sa mga una-unahan ng area, oh, sa may mga dalawangan dalawangan. Ay, Diyos ko, di kakaklaros dalan. Sa may mga amigas na kang magkayo. Sa may dalawangan na area, kumuagi ka diha, labi na sa kanang hapon na, okay, zero visibility na diha. Sa sobra katugnaw, no? Nya, wala pa dyan love life. Sakit ka ayo. Ay, biya, tanginin yun niya tao-tao. Dang ato ang, dili siya live, kaya wala man si Double B. Putahi confession lang. Hello, katropang sexy host. Cute kang tingog ni mo, Cinderella. Sagdiin na lang na. May gabi, Ma'am Ann. Aba po. Thank you! Salamat kay Ma'am Ann. Huwag yung paningkamot siya kung Ma'am Ann nga mo okay akong tingog. Pero kaya na lagi magsitag pangasaba sa adlaw. No, hapit naman kung ting exam, Ma'am. Nag-review na mi. Munang inaani na tong tingog. Munajog ka ng... Munajog bag-ulang nag-17, nag-18. Na? Hi, kang si Totoy Vlog. May gabi. Thank you! Si Julito Dehado. May gabi po. Duty mode. Duty mode, gita ron. Ninot pito imong tingog, Ron Bash. Pero first time taka na dungog adung sa tagong paka, murakag intern. Pero karon, teacher na nga nagunit og intern. Oh, may gabi hindi ha. Thank you! Bash! May gabi rin si mga Besh, Harold Garcia Ramirez. Ang tamo na ni Besh, oy. Atong tingog kay Unstoppable man kaayo. Walay pan, walay nang hatag og kanang munay ron, ha? Walay nang hatag og peanut butter. Pero bitabi, unya tao-tao, datangin ninyo once again ang ato ang putahi confession. O sa kabibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit sa to ang programa. Ayaw mo pang lakaw, ha? Plaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay imuha ka na siyang i-enjoy taod-taod. Samtang maminaw ka sa to ang drama. Di siya drama. Okay, gipadalagi na siya sa to ang programa. Plaster na, lingkod na. Kay mo balik po kita taod-taod. Pag-uwan po sa pipila ka mga pahinom doon. Dirigi hapon po sa XFM Network Philippines. Kaupa na inyo ang Disney Princess pagaw-pagaw version. Cinderella po, mabalik ko taod-taod.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlaw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang imong baon ng kwarta. Yataga na ka ni mama niyo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Anya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didikinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugog sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Welcome po sa tamang programa po tayo. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. Ang atang programa, hatid ka nato sa Santon Plus Herboso. Kung gusto ka nga mag-express sa imuhang gibati sa imuhang mga crush ba aron, minahal sa kinabuhi, pero gaduha-duha ka kay murag nay something wrong sa imong kilikili, nako bininod kay gamitan ang atang Santon Plus Herboso. Aduna kini siya antibacterial properties nga makatabang mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially po ang baho-baho sa ilok. Unang sa mga naiproblema din ha karon, ilabi na sa inyohang panglawas, naku, be strongly recommended po ang atang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit po sa mga suking pharmacies nationwide. Ang atang putahe Confession B is rated SPG. Hangyo lamang kita sa mga namino karong mga ginikanan. Palihog ko, kamunulay guide sa inyong mga anak. Nung may klase ugma, nung wala. May klase ugma, so I'm sure nga, namino gid sila sa to ang programa. Muhangyo lang gid may sa inyo, hanga kamuna ang bahala sa inyong mga anak. Magpasabot sa mga words that might be a little annoying. Words that are not really suitable for them. So kamunulay bahala, anak biha. Di na ko maglangay-langay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, we'd like to welcome you all sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yung kasama mo?
1: Droga. Ngadili pwede sa mga kabataan.

Ang dadgaroon, Cinderella, kami gihapon. Pero wala ko kabalo kung hangtod ganun sa. Usahay, Cinderella, kahuna-hunaan na ako. Tama ba nga? Nag-istorya pa ming duha. Tama bang akong gihimo nga eksena? Kay feeling na ako, Cinderella, mas ginakampihan gid siya sa iyahang pamilya. Kay wala po na ako gibuhat, Cinderella, I'm sure magsige siya deny. And pretty sure, ampingan gid niya ang feeling sa iyahang office mate. Cinderella, na sobraan ba sa pagpanimalos ang akong gibuhat? Masabtan ka ako sa ubang tao nga naghimo ko ani. Isip ako ang way nga masabtan nilang tanan ang kasakit sa ko ang dughan. Ang tao nga imong gimahal, Cinderella, na mabalaan na lang nimo, makita na lang nimo sa camera, sa cellphone, sa screenshot, sa mga pictures nga nakasave, na aduna siya'y laing katapat sa panahon na ikaw nanginahanglat kaniya. Para sa Putahe Confession, Lydia.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inuman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Leon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bado. Oh my God. Laban. Tingnan ko na limpungatan ko ay. Bali kita sa itong programa karong gabi uno. Si kong imagine ba? Tingnan ko ano kung boses di mo siya di ka kaayo-ayo ay. Ano, simple lang kid kay biha. Bahalag magkapagaw-pagaw ka basta imo ang immune system league on lang gyud permanente. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Sabay ka na siya B 3 times a day aron maligon ang imong immune system ug maglayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. Pasensya na jud kaayo no kay gustohon magid kay nako nga taas-taas na to atong istorya. Unfortunately, murag kakagisi akong tinako. Nirisig yun. Hello, sa tatanan, DJ. Di mo siya ko DJ. Uy, miskin saan. Sorry, Bia. Di ko DJ, B. So, pasensya jud kaayo. Ang tambag na ako ka nang mangita na lang siya uglain kay luoy siya. O, ingon daw si Armand ng Bohol. Thank you! Ano, Jum, mangita na lang kain kay Moro. Di mo siya ka... Ang relasyon mong good, B, kapag ka masagdan na nimo siya sa kanang mga kabuang or binuang, masagdan na nimo siya sa gula ni mong dili maayo, dili na gina siya maayo. Oh! May gabi, Ains! I miss you too. Agi-agi po siguro sa balay, Ains. Si Randy Bakumo, all the way from Puerto, Palawan, may gabi diha. Si Dendrick Jules Gomez, may gabi from North, Cotabato. Thank you, kaayog yun. Stephen James, may gabi sa Imuha. Mingawon na gid ko sa Imuha from Francis ng Prosperidad. Ah, ilad. Huwag ganun. Pero bitaw, busy lang kay paningkamutan nato. Pabalik nato, sunod adlaw. Ma-okay na nito ang team. And I promise to myself, hindi na ako magkaong tamis. Maayo na kita. Maayo na nito ang tingog. Sa ngalan na lamang positive book person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Thank you! Pagaw-pagaw gamay. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahes sa Gabi-i. Putahes sa Gabi-i.

0: sur XFM.
1: Uy, par. Amina ra good par. Pakurti ra ko ng imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw ko'y kauban.
1: Ito, wala. Pero ako, naa.
2: Mira Sol.
3: Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung sa anang kopi, Santon Kopi Mix kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Napan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus caps.

0: D3. Kondisyon ko pirmi. Basta, nakapirm yung D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble.
4: Pre, matung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men.
7: Hihimo sa baka o clavuasca.
6: Usa ka herbs,
7: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
6: sa mga kalalakinan
7: o kababainhan
6: o gahatag og kusog
7: o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
14: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibilis sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Odi, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kapi, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee

0: Loretta Bolong. Pelebere, Santa Irene. Porok Nueve, Prosperidad, Dago San Sor.
1: Pila edad mo na?
0: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Distract ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
1: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
0: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
1: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
0: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdami.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
3: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto nyo po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pating ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yung sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
4: Ayan. Taga Zamboanga.
3: Mm-hmm.
4: Welcome.
3: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat at lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto araw-araw na uminom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, eh talagang nakapagbigay ito, ano, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, o. Oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, diba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
4: Okay na.
3: Ngayon, kakaiba eh.
4: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit andyan ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
3: Stress. Mm-hmm.
4: And also yung weather.
3: Mm-hmm.
4: O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
3: Yun na nga.
4: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
3: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano pahinaan yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh, pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
4: kasi
3: kinakain.
4: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain, mm-hmm, yung lasa, mm-hmm, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm, di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
3: Oh.
4: O ganun yung ano natin, patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
3: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan ha. Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano, baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
4: So, ito naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
3: Mm-mm.
4: O tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipina mentality, no? Kahit may nararamdaman na, kung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
3: Mm-hmm.
4: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
3: Mm-hmm.
4: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
3: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
4: May mga ano? Ganun.
3: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
4: Okay, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
3: Uy. Yan, magandang malusog na karawan.
4: Oo.
3: Kay Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha. Okay, bagay tayo patuloy ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan. Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, door number 2, Cell Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin pong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
4: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga. Pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
3: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
4: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot. Mm-hmm. Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh. Hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagko-cause ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-eclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
3: Mm-hmm. Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
4: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
3: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
4: maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
3: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako. Eh, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamagaano sa kanya pong pangatawan ay natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
6: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
7: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. At lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
6: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
7: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ko. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
4: Wow.
7: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, Lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
4: Apo.
7: Nang ako'y subukok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, Nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
6: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
7: Na-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ka. Kung walang problema, naisabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko sa kayong mga Manila po para magbibigay. At saka yung isang number one rin na pinagmasalamat ko, nagpa to the echo ako.
3: Opo.
7: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta. Sabi ni Doktor, wow, ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakalagang sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
3: Opo.
7: Ngayon.
3: Ayos na.
7: Oo. Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
3: Opo.
7: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check-up.
3: Opo.
7: Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
3: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
7: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
8: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong gastro clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
4: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorekt talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
3: Oh.
4: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
3: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, eh dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
4: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, ayan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
3: Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
4: Pwede po, pwede. Pwedeng-pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system. May mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagte-take po nito na nakakabuti sa kanila.
3: So yun na sa mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo. Uh-huh. Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
3: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ka paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon na ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
1: X. X.
9: F. M.
1: A.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas, mga katropa, alas 5 na ang takna sa atong oras. Kini nga oras, mga katropa, atod ka na to sa atong mga produkto gikan sa Yes to Health. Ang atong mga produkto nga proven and tested na sa kadaghanan, syempre walay lain ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, Santon Vitamin C o ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mga katropa, adlaw karon nga Biyernes, bet sa 4 ning bulan sa Agosto. Agosto ba? September. Di na tama malik atong Agosto, mga katropa. Bulan sa September, pet sa 4, mga katropa. Ano, pastilan na... Pila na lang kabulan na simana, mga katropa. Mudapit na usab ang agikahinaman sa kadaghanan. Siyempre, daghan ang excited katropang Wilma Joaquin sa Disyembre tungod kay diriman gyud ang pinaka-exciting moment, exciting part sa mga empleyado. Alam mo na yan, katropang Wilma Joaquin. No, kung anong naka-exciting sa Disyembre. Katong dunay mga bonuses, dunay mga 13 month, kana sila, muna sila ang mga na-excite. And syempre sa exchange gift. Namang gift na siya. Pasensya na mo, mga katropa, medyo wala ta sa live karon. No, tungod kay sa gihapon mga katropa. Basta mo na to siya. Anyway, ang atong panahon, medyo anaapag yun sa panag-ilog, ang kangit-ngit o ang kahayag. Di pag yun na to ingon nga kanang ang kahayag na gyud ang atong naangkon. But at this moment, mga katropa, anaapag yun, nakita nato ang kahayag. But sa tanan, no? Pasalamatan gyud nato ang kahitasan, mga katropa. Nining bag-o na usab nga adlaw sa atong pagbangon. Bagong adlaw na usab nga atong natagamtaman. Mga adlaw nga naghatag nato og paglaom. Paglaom nga magbag-o, paglaom nga maningkamot, ug paglaom nga mubawi sa atong mga kapakyasa. Muna igsuon, mga katropa. Kung si katropang Lina Patahon napakyas kani adtos mga oras, nining nga panahon na mga adlaw nga gihatag kanato karon, ug sa umaabot pang mga adlaw, ania na usab ang panahon o chance nga gihatag kanato. Kuya, daw pastor tadi. Maalaan pa tadirig si Atras Abante. Ito, ana, nangatagak na. Ano naman ni Ron? Anyway, mga katropa, itong oras, alas 5 no, ay bina. Doon na tayong mga hisgutan karon, mga katropa, nga dili maayong imahe sa atong mga kabatanunan, no? Anyway, nadiris katropang Lina Patao. Good morning, Sir Idol. Og sa tanan nga naminaw, taga Barangay 2, minisi katropang Lina Patao. Diba? Wako na sa'yo. akong mga silingan diri sa San Francisco, mga silingang barangay, silingang puro. Nakasabot ko ninyo nga wa gyud ta paagasig tubig karon. Kay nabilar na lang yun mig pinaabot mga katropa, wa yun mig paagasi sa water district. Naapektuhan ba ang water district karon sa haze?
1: Ayaw!
0: Ato na lang ni ikanta ang tanan. Mga katropa, before tamo pa na yun, sa ako mga viewers, doon na una ko'y idalit kaninyong sunata pampaugnat sa kabukugan o kaugatan. Kining Christmas song. Siyempre, dirita sa Christmas song karong pala. Di sa ta magbudots-budots. Dirita sa Christmas song una kay para mapaugnat ang mga kaugatan ni katropang Wilma Joaquin o ni katropang Lina Pataho.

0: Exciting Pilipinas.
1: Itong oras mga katropa, alas 5:13 na. Di ba na ito magkapaugnat sa kusog sa katuhudan? Pampaugnat na ito sa kusog sa mga papangig ba?
2: Ayaw!
1: Sige, lalala. Pampapangig di ito. Once again mga katropa, welcome back sa atong programang Exciting Pilipinas. Sa atong mga katropa nga anaa karon sa atong programa nagapaminaw. Wala ta sa live na to karon ha. Okay, toa pa sa Dreamland. Ang ato ang kauban. Diriyo na kita sa ato ang personal live mga katropa kay may na lang. Nasab ko'y makauban na bisan pipila. Silan maning atong kinabuhi, oy. Sige na lang. Dawaton ko na lang ang tanan. Anyway, mga katropa, importanteng painom-dom, ha? Sa atong mga katropa, mga ginikanan nga nagapaminaw karon. Labi na diri sa ato ang dakbayan sa Bayugan og mga silingang lungsod, mga ginikanan nga adunay gipatungha sa ato ang eskwelahan, ang ato ang Bayugan National Comprehensive High School. Kauban kanamo nga mga opisyalis sa maong eskwelahan. Kami nanawagan sa tanan ng mga ginikanan sa pagtambong nining ipahigayon ng General Assembly Meeting karong September 9, alauna hantod sa alas 4 sa hapon. Mga katropa, mga ginikanan, kami naghangyo diha kaninyo nga suportaan ang maong panawagan. Paghangyo sa inyohang mga presensya. Labi na nini nga talagsaon nga mga adlaw nga mag-uban kitang mga ginikanan og mga magtutudlo. Isip paghatag suporta sa inyohang mga kabataan, ingon man usab sa pagmonitor sa ilahang mga performance, no, among gihangyo ang presensya sa mga ginikanan. Diba? Ginikanan, guardians, o bisan kinsa man nga pwede nimong mahin representative, no, sa maong asimbliya. Nasayod man mi sa inyo ha mga kabisi, kay kitang tanan mga busy magita og dunay mga responsibilidad. Apan kami naghangyo sa inyo hang 100% nga suporta nining maong panawagan. Mga katropa, mga ginikanan, dili na nato ma ingon na lang basta-basta ang atong panahon karon. Busa gikinahanglan na gyud ang inyohang 100% ng suporta o pagmonitor sa atong mga kabataan. No, labi na nining panahon nato karon nga murag layo-layo na gyud ang pagbiya sa mga kinaiya kaniadto og karon. Una nga dapat masayod mo mga ginikanan kung unsay performance sa inyo mga kabataan. Busa kami naghangyo gayud kaninyo, no? Nga kung mahimo mga katropa, mga ginikanan diri sa Dakbayan sa Bayugan, silingang lungsod si Bagat Esperanza, ug asa pa mang dapit nga mga lugar nga adunay mga ginikanan nga nagapatungha diha sa Bayugan National Comprehensive High School. Inyong presensya among gipanawagan niining takna niining pa panahon na September 9, 2026, alauna ang takna sa hapon hangtod sa alas 4. Diri usab ipahigayon ang pagsilip diha kaninyo sa mga cards sa inyohang mga kabataan o diri ninyo makita mga ginikanan, no, ang records sa inyohang mga kabataan. Okay, mga katropa. Oras sa alas 5:20 na. Kini nga oras, mga katropa, ato daw sa kanato. Atod ka nato sa atong produkto nga Premium D3 o Vision X Plus. Labi na sa mga tricycle driver, mga bisan kinsa, no, nga adunay importante o naghatag importansya sa ilahang mata. No, ati man na yun ninyo, mga katropa. Bilag wa mo'y gibati sa inyong mata sa ngalan nga babad kayo tas mga cellphone, gadget karong panahon na. Importante gid ka nato ang pag-prevent. Maragingon nga prevention is better than cure. Pangunahan na nato ang balatian, mga katropa. Basin na niya po ang bagana kay balatian sa mong mata. Kanya wala ka nang andam. So muna nga, kuhanin na lang yun, ha? Pangandami na lang yun daan kung unsa man galing ang imuhang kuhan. Hoy, si Nanay Gloria Malala Apilo. Good morning, sir. Inaminaw ka. Asa wala ka sa live na ko karon na, ha? Sige lang, Nanay Gloria. At huning pasalamatan gihapon ng mga adlaw. Nausab diri ang akong iyaan. Marilyn Yubat Mission, kumusta mang kadiha tiya? Pagligon lang yun in town. kasayod man ta nga dunay mga pagsulay yun. Dunay mga pagsulay is kinabuhi. Kadigid na to matag na. Pasalamati lang gyapon. Unsa maning pahibalo. Doon na tayo dawaton, hindi nga pahibalo o sablaing pahibalo. Pahibalo, gikan sa NTC, ang National Telecommunication Commission, Regional Office 13, nagpahibalo nga doon ay mobile licensing caravan sa Agusan del Sur, September 14 hantod 17, 2026, alas 8 ang takna hantod sa alas 5 sa hapon, sa PDRRMO, Barangay Patinay, Prosperidad Agusan.

mga kuano. Asa naman to eh, matod pa niya, pikol ko no. Muraga, na naman yung hagad na to, diri o gaha. Pikol nga buntag pa man. noon karon na nindot sa ron ipikol kay pampaugnat sa kusog bas kabuntag. Anyway mga katropa, laing sunata sa atong idalit kaninyo. Aron usab nga sa gihapon pampaugnat sa kabukugan o kaugatan. Once again mga katropa, welcome sa atong programang Exciting Pilipinas.

0: National Telecommunication Commission adunay importanteng pahinomdom alang sa katong dunay mga radio station, dunay mga labi na kining mga kuano, mga barangay nga nagagamit nining walkie-talkie o radio communication. No, ang National Telecommunication Commission Regional Office 13 nagpahibalo nga adunay mobile licensing caravan sa Agusan del Sur karong September 14 hangtod 17, 2026. Ang takna sa alas 8 hangtod alas 5 hapon diri sa atong PDRRMO Barangay Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Ang mga adunay NTC licensing transaction o concerns giawhag nga paimuslan kining serbisyo. Mga katropa, sa wala masayod kun asa nga to ang PDRRMO o naa diri sa kung gikan kas bayugan sunod sa hospital, mao na diha kanang naidako kayong pangalan nga Saras. No, mao na diha ang ato ang licensing naman no. Mao na diha ang ato ang PDRRMO. Onya kung gikan ka diri sa Trento before sa hospital, mga katropa, naa sa right side kanang dako gyud kayong nay Saras sa kabutang. Mao na diha ang atong PDRRMO headquarters, mga katropa. Alas 5:28 na. Mo-break na ta taon-taon, mga katropa. Unya sa atong pagbalik, ha? Doon na tayo ihatag kaninyong mga kuan, mga informasyon. Attention sa mga ginikanan na unya inigbalik na ko. Mga saba na punta inigbalik na to, mga katropa. Sige lang, ha? Sige lang. Okay, mo-break una tas makadiyot, mga katropa. Human lamang nining pipila ka mga painomdom. Ako na usab nga ipaabot niya kaninyo ang mga informasyon. No, nga atong nasa na nakuha o atong na kuan, mga katropa. Atong na sayran gikan sa atong mga pagpanubay. Ay maghawa, mga katropa, kay mubalik ra usab ako human lamang nining pipila ka mga painomdom.
1: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon duha ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Doon nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala. Magod. Basta ka kusal ko kung mapistimunin yung alanga. Nindot yun.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawat. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato, ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
4: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ng kuhana. Ayok kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi eh po. Buntag na po. Walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungo ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, mangkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Mission Next! Daghan ang natumangan!
5: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod gi 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision Next! Sulay ang kaepektibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 User.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Ay, doble. Kalipay.
9: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Rock and Sunset. Rock and Sunset.

0: Exciting. Exciting. Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5.42 na. Ganap na pong umaga na talaga mga katropa. Kininga oras ha, hatod ka na to sa itong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa. Once again, good morning to katropa ng Ray Cantomayor o kang Terence Montenegro Martinez. Mayong buntag sa inyuhang mga... sa inyuhang mga katropa, mga kapamilya ninyo diha, no? Sa mga anaa sa atong live karon, maayong buntag kaninyong tanan mga katropa. And once again, akong pagpahinumdom diha kaninyo mga katropa nga sa bawat pagsubok ay daan tungo sa tagumpay. Munang mga katropa, ayaw yun mag-surrender sa bisan unsang mga pagsulay nga itong nagyan karon. Pabilin kitang mag-lig-on. Pabilin kitang mubarog. Aron sa ato ang pagpaningkamot mga katropa. Once again, welcome sa itong programa Exciting Pilipinas sa itong mga ginikanan. Mga estudyante, last day na lang yun karon. Maliban sa dunay mga klase ug Sabado. Pero sa uban, kadaghanan, no? Today is Friday, flying day, mga katropa. Daghan na lipay. Ambot si Terence Martinez, o doon na ba ni siya'y klase ugma. Pero maliba, siguro sa mga high school o elementary, wala kayo yung klase ni. Maliban kung doon na yung mga activity. Pero sa college, mga katropa, murag expect na yun nato na. Okay, dirita mga katropa, doon na sa kuya, before ta mutakol ani ako ang kuan karon, gustong isgutan. Doon na tay kuan mga katropa, doon na tay nakuha nga video gikan sa ato ang mga higala. Attention diha sa ato ang dakbayan sa Bayugan. Palihog lang in town sa ato ang mga otoridad kung mahimo. Maayo gid siguro untana nga dili na gyud ni patambayan ning ato ang overview. Diha sa may Barangay Santa Irene o kung mahimo siguro butangan na lang na diha ga kuan ba? Kana bang CBO siguro mga upat ka buok siguro kaya naman siguro na nilang mubadlong. Kay katong milabay ng gabi mga katropa, perte na kong bilara. Perte gid na kong bilara. Kay ang ako usa sa akong mga ginsakupan mga katropa nangayo og tabang kay gigukod sila niining mga panuway nga mga manggigil ko ba, sorry sa word, pero manggigil ko aning mga batan-on karon nga mga grabe ka mga tarantado, grabe ka mga abusado. Ingon ana ba mo gipadako sa inyo ha mga ginikanan? Or wag yun siguro ilabot inyo ha mga ginikanan ani inyo mga batasan mga kagwanga mo. Ha? Grabe ang gihimo nila mga katropa pag pangrayot diha sa may Santa Irene, Bayugan City. Tanawa ra gud ninyo ni sa ato ang live, oh? Kung inyuhang makita mga katropa sa ato ang live karon, diha sa ato ang Facebook. Naka-live naman ta karon. Grabe gyud ang mga batan-on, di masabot ang mga batasan niining mga kagwanga ni. Giunsa man dai ni pagpadako sa mga ginikanan nganong mga mura manig mga sikinsang mga isuga diha. Kung dili diha sa mayatbang sa Gaisano magrayot dito sa Santa Irene. Karon ka ng inyuhang gigukod og na disgrasya na. Kanang inyuhang giamong-amungan pag pangbato og na disgrasya na. Kinsa man ang problema karon og nangasakpan mo nga kamo ang nagkulata, kamo ang nagbato ni anang mga batan-on diha ang nanuroy ra pod. Unsak hay bation sa inyuhang ginikanan nga magbayad sa responsibilidad or mag-take sa responsibilidad nga inyohang nahimo. Ha? Maayong buntag usab nimo diha katropang sinang si Tango ulang. Salamat kaayo gikan sa Negros Oriental. So kini mga katropa, ako na lang gid i-sacrifice ning ako ang mga balita karon nga na gusto gid untana nako ning ipaabot diha kaninyo karon. Pero unahon natagan ako ning priority ning maong panghitabo mga katropa. Kay kadtong panahon na alaunas kadlaw na nawag ko sa police station kay gusto nako nga magpatabang unta usab kanila nga suruyon ang maong overview nato diha sa Bayugan City. Kay kini magud atong overview diha. Usa manggod ni mga tourist attraction pod karon sa mga kabatan-onan kay naa manggod diha ang free nga makahimo sila. Naa diha ang pag kining inom-inom. Naa diha ang mga date-date sa mga magkarelasyon o ang pinakaganahan sa kadaghanan. O kining pag-ismiringhoy diyang napita. Naamang yun ni diha. Pasumangil rag duyan-duyan. Okay, ga-ismiringhoy na diyang mga stilan. Og mga buntis rabag yun in town. Ginikanan mo'y magbagoon sa mga problema. Pastilan ng mga bata karon. Mauban ni atong giingon nga paglaom sa atong kaugmaon. Ang kabatanunan ang paglaom sa ato ang nasod. Sa bagay, wa namang good po nagkadimaon ni atong mga leader karon sa Pilipinas. Mauning nagkatibulaag na po ning mga kinaiyas mga kabatanunan. Okay, untanag, mabalik lang yun untana itong disiplina ni Tatay Digong. Disiplina sa Duterte nga dinalaan. Na minus-minusan man to sa una itong mga kagubot sa mga batanon. Karon ibalik naman po ning mga kagwang. Silan in town, Ginoo ko mga ginikanan. XFM. Kani nagtuo ko nga ang mga ginikanan ani, wagyod na sayod ba? Nagtuo ko nga ang mga ginikanan ani, wagyoy kasayuran nga naaday diha ilang mga anak. Provided panig mga motor ning mga kagwang, mga hinampak yung mga batanunan ni. Di man sa ingon nga naglaban ta sa ato ang sakop nga nadamay pero apil man gyud puni sa atong gikasab-an. Kay nganong dis oras sa gabi mga katropa nganong naapa man diha. Vision pataho maing buntag usab nimo katropang Vision. Sakto pa ba ni mga ginikanan? Lagi na akong ginaingon sa inyo ha. Nga kung di mo gustog problema, pamuyo mo diha sa inyohang balay. Kani karon og dona ni mga ibutang natog na amang gani armas diha sa ato ang eskwelahan nga nahitabo unsa na lang kag kini dona po yung mga armas mga katropa. Sa atong pakighinabi sa atong mga otoridad, matod pa nila control ang crime sa ato ang probinsya. Pero kung kani mga katropa na hitabo nga doon ay kamatay ni ining maong nga panghitabo sa mga kabatanunan nato di asdakbayan sa Bayugan, pastilan Ginoo ko in town. Makasusubo kayo palandungon mga katropa nga ingon ani ang mga kinaiya sa ato mga kabatanunan tanawa ragun na tarong ba na nga nung doon naman ay daladalang dos por dos. Unsa may purpose nga nung nagdala kag dos por dos dong? Kay gusto ka nga naa kay bagbagan? Gusto ka nga bagbagan nimo ning tao nga inyuhang gigoko diha kapita? O karon pag na disgrasya na, ibutang nato nga naapsan ninyo na kanang tao nga inyong gigokod. Mabutang nato na karon nga inyo isa ni anang inyuhang mga gipanggukod diha og naapsan ninyo na. Karon kay nagbitbit man kani anang dos por dos so do na gyud kay plano nga mo bagbag. Nayuban ang gibitbit og bato. Ang uban ang gimotor paggukod kay gusto gyud nilang maabsan. Ang uban ani ko kabalo mo asa na nganto? Nangambak diha sa kilid. Unya ka nang kilid diha mga katropa sa overview. Dagko kay nang bato. Bakilid nga kayutaan. dagko nga kakahuyan. Now ibutang nato ni karon og nangaligid ni mga katropa. Nga disgrasya ni dihang dapita. O kinsa naman pud ning record sa atong kapulisan, moingon na pod nga wala nagbantay ang atong kapulisan. Oh. Ang atong mga ginikanan na pod ang magproblema, magbagood. Pastilan gyud ning mga bata karon ba? So palihog lang in town mga ginikanan, ako na nawagan diha kaninyo nga kung mahimo, ha? Kung mahimo lang palihog in town, monitora ang inyohang mga kabataan. Kay basin usa ni ining mga kabatanunan nga naa diri garayot diri sa may overview. Basig isa ni ini inyohang mga anak, isa bakaha sa abusado nga bata or isa baka as biktima ni ining gipanggukod sa mga batan-ong mga kagwang pagkalami na lang gyud ninyong balikason mga kagwang. Pasaylo ata sa tong mga wordings diri, ha? Kaya di gyud na ko magtan-aw ko sa video mga katropa, grabe gyud ka. Dili man ni maoy batangsan sa mga Pinoy gyud untana. Ipadako man ang gilantana ta, maubitaw na nga pampuon ta sa una sa itong pagkabata pa. Tudluan ta sa mga Bible verses. Oh, dili gyud ng cellphone-cellphone sa unang panahon, pero karon na sila. Managyod sa mga ginikanan ang pagbag-o sa itong mga kabatanunan karon na. Busa ako naghangyo na nawagan sa itong mga otoridad. Gikan sa mga barangay officials. Kamu man gyud ang frontline ni ini. No, mo na nga akong hangyo in town, mga ginikanan, palihog monitora inyo mga kabataan. Sa laing takna mga katropa, ha? Ako na nawagan usab sa mga ginikanan, labi na sa ato ang mga dunay gipaeskwela, dinhi sa ato ang tulunghaan sa Bayugan National Comprehensive High School. Among panawagan isip mga opisyales maong tulunghaan sa mga ginikanan, mga magtutudlo. No, nga dunay gipaeskwela sa ato ang Bayugan National Comprehensive High School. Ang maong tulunghaan magapahigayon karong September 9, 2026, alauna sa hapon magapahigayon og General Assembly Meeting. Busa kami naghahangyo sa tanan natong mga ginikanan, no, nga dunay mga estudyante sa Bayugan National Comprehensive High School sa pagtungha nining maong panawagan o sa paghatag suporta nining maong panawagan mga katropa nga mutambong kamo sa General Assembly Meeting. Dalaan ninyo inyong mga kalibog, mga pangutana aron usab nga mahatagan kamo sa insaktong kasayuran ug mahatag namo diha kaninyo ang transparency and accountability nining panahon na mga katropa, labi na kay dunay mga ginikanan nga reklamador karong panahon na kay kinilagi nga no collection policy, no, di man gyud na malikayan mga katropa na amang gyud tay mga ginagmay nga mga collection do wala na na gi-allowed karon, pero kaunta man na amang gyud akong panginahanglan ang ato ang matulungan, labi na kay kulang og suporta usab kulang pundo ang ato ang Department of Education. So once again nanawagan kami mga ginikanan. Labi na diri sa ato ang dakbayan sa Bayugan, Silingang, Longsod, Esperanza, Sibagat, o asa pa mang dapit mga katropa nga dunay mga estudyante diri sa ato ang eskwelahan sa Bayugan National Comprehensive High School. Once again, September 9, 2026 magapahigayon og barangay naman yon. General Assembly Meeting alang sa mga ginikanan, mga magtutudlo nga dunay estudyante po diha. Palihog, tambungi kini isip sa paghatag suporta ninyo sa inyong mga kabataan o paglantaw sa ilahang mga performance record sa ato ang matag eskwelahan, matag classroom. No, kay human sa assembly, human sa general assembly, doon na may classroom, homeroom, meeting usap. No? Dito i-release ang mga cards, makita ninyo ang mga records sa inyong mga kabataan. So, maulaman ka na, ang venue ni ini mga katropa, to be announced pa, kay wala pa na to na final kung musugot ba ang ato ang Langdong Mayor, no, nga ipagamit ang Kim Lope Gymnasium mga katropa. Kim Lopi Gymnasium. Kung dili man galing magamit ang gym sa atuang city, diha gita sa gym sa atuang tulunghaan mga katropa. So kana lang, nabasa naman ako ganiha ang panawagan sa atuang National Telecommunication nga doon na sila ipahigayon nga kuana karong September 14 to 17 kining pagpahigayon ni ining licensing sa ato ang diri sa PDRR imo patinay. National Communication Telecommunication Commission Regional Office 13 nagpahibalo nga adunay mobile licensing caravan sa Agusan del Sur. September 14 to 17, 8 to 5 sa PDRR imo Barangay Patinay, Prosperidad Agusan del Sur. Mga katropa, wa na gid ko igong oras mapadayon pa sa unahan. Ako na lang magpasalamat diha kaninyo sa kanunay ninyong pagsuporta. Domingo pohon, magkita na pod kita sa alas 7 hantod sa alas 9 sa programang Bullseye. Musunod na ang Express Balita ni Katropang Junji Librias. Diri na lang ninyo paminawa mga katropang atong mga nahagpat nga mabalita gikan sa atong mga silingang probinsya. Mga katropa, once again, dagang salamat o God bless kanatong tanan. Happy Friday, flying di mga katropa. Dagang salamat o God bless kanatong tanan.
0: Exciting Pilipinas!
2: X-FM
3: X-FM
4: Ora, Kapitan!
5: Kung gwapo gani mo tutok, unsay tawag?
4: Kiligon! Ah.
5: Kung pangit gani ang mututok, unsay tawag?
4: Edi manyakis! Exciting!
6: Exciting!
7: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aano kong suranda ko din. Akong kriyatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, doon putol, may video nga di ko matulog.
7: Sa Thon Plus Gold.
8: Kretting lami, anahulog na kayo ko, sa kong ihi, upira kayo, garo na pag-kretin, in 94 na lang, itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, na kong mabalatian, yun ang sulayan na ang loob sa Yesus Kuhil, hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
7: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zathon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
12: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga-na.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
13: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
7: Turbo, Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain. Ako din si Randy, taga-Cebu sa Kasel-Skirka. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sislipain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sislipain.
17: Sislipain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sislipain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Pipili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy. O nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras magagatrupa 9 minutos at nakalabang ay salasays.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Good morning.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mayong buntag mga katrupa Luzon, Visayas o Mindanao. Adlaw mga katrupa karon nga Biyernes. Pitsa 4 kitas bulan sa Setyembre tuig 2026. O ba ninyo mga katrupa ang inyong ubos o gigalas kanginan, bata-bata katrupang John J. Lebrias, alas 6 tapaingon sa alas 7 ang takna sa buntag. Aron pagtunol diha kaninyo mga katrupa sa mga nagbaga ng mga balita, gatong nahipos ni ining adlaw. Mga katrupa, kining bahina hatod dyan ato sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix na kining maong mga produktuha available sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Onse minutos mga katrupa, nakalabay sa alasays. Di ta maglangat mga katrupa, dinhita sa ato mga nahipos ng mga ulohans balita. Headlines. Atong unahod mga katrupa ng itong mga uluhan sa balitang lokal. Peace and order sa Agusan del Sur, stable, crime situation manageable sigon sa ADS PPO, mga katropa. Serbisyong medikal alang sa mag-uuma o coconut farmers, padayong gipatuman sa lapas. Headlines. Barangay Tagapwa nagpabiling zero crime matungod sa hugot nga peace and order sa maong dapit. Headlines. Illegal nga droga nga nakasulod sa Barangay Nuli, Kapitan Ladisma miangkon apan pa dayong nakiga-alayon sa kapulisan. Headlines. Murder case og uban pang kaso posibleng atubangon sa sundalong namusil. Headlines. Kapulisan gipahugtan ng seguridad sa Santa Josipan National High School. Headlines. Provincial top 10 most wanted person sa Agusan del Sur nasikop sa kasong act of lasciviousness. Headlines. Samtang sa atuang uluhan sa balitang regional mga katrupa. Headlines. Top 1 most wanted sa municipal level sa kasong 9262 nasikop sa Barobo. Headlines. Lalaki gagikan sa Butuan sikop sa bypass operation sa RTR Agusan del Norte. Kapin 5 kagramo nga syabo nasakmit. Headlines. 5 ka wanted person na sikop sa Surigao del Sur subay sa synchronized manhunt operation. Headlines. Samtang sa uluhan sa balitang nasyonal. Headlines. VP Sara padayong mualagad bisan sa impeachment trial. Legal team maoy muatubang sa korte. Headlines. Samtang sa atong uluhan sa balitang international. Headlines. Trump nagtuo nga dili magdugay ang tensyon tali sa US ug Iran. May insister nga kontrolado na ang Strait of Hormuz, mga katropa. Headlines. Samtang sa atong sports, EJ Obena nakakuha og silver medal sa Germany sa qualify nga o qualified na sa 2027 World Athletics Championship, mga katropa. Headlines. Samtang sa atong entertainment kung showbiz, Ariana Grande nahimong emosyonal sa pagkatapos sa iyahang Eternal Sunshine Tour dungan sa pahayag nga mupahulay una mga katropa. Mao kato mga katropa nga itong mga nagbagag, mga uluhan sa balita, gikan sa balitang lokal, regional, national, mga katropa, international sports og showbiz. Doon natay 15 minutos na kalabay sa alasais kining nga bayna hatod ganaton sa Santon Gold Coffee Mix nga daig glutathione og collagen, makapahamis, makapahayag sa ato ang mga panit og siyempre makapabata usab sa atong panagway gumikan kay combination ang glutathione og collagen mga katropa.
2: Good morning Express Manila.
0: Dita maglangan mga katrupa din hita sa tuang pagtunol sa kumplitong mga balita.
2: Express Manila.
1: Balitang bukan, balita sa lukan.
0: Naka-standby sa one sa gawas gabahin mga katrupa si katrupang Ray Alboro Alinton kay Matured Puppies and Order sa Agusan del Sur Istibol crime situation manageable sigon sa ads PPO atong palutson ang live report di katrupang Ray Alboro Alinton.
3: Sa usa ka exclusive interview, gipahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusuf, Provincial Director sa Agusan del Sur Police Provincial Office, nga padayon ang kampanya sa kapulisan batok sa illegal drugs, illegal gambling, smart betting, o uban pang illegal ng mga kalihukan sa probinsya. Matod ni Police sa Colonel Yusuf, importante ang papel sa mga stakeholders o komunidad. Busa padayon ang koordinasyon o kolaborasyon sa kapulisan aron mapalig-on ang mga programa alang sa kalinaw og seguridad. Bisan pa man na adunay mga report og na-record nga crime incident, gilayon kini nga gitubag og giaksyonan sa mga police personnel nga anaa sa ground. Sa kinatibuk ang assessment, matod ni Police Colonel Yusuf nga stable ang peace and order situation samtang manageable ang crime situation sa Agusan del Sur. Gipaniguro niya sa katauhan nga magpabiling matinud-anon ang Philippine National Police sa ilang mandato ato sa pagserbisyo o pagpanalipod sa komunidad o uban pang dedikasyon, integridad o profesionalismo.
4: So in general, no, the peace and order situation of this beautiful province is stable and the crime situation are manageable. So with that, we are assuring the public, the community, that your Philippine National Police here in Agusan del Sur will always be committed in performing our mandate, our task, which is to serve and protect this beautiful province with utmost dedication po yan, integrity, and of course with inatawag nating professionalism.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusuf, mga katropa, kung ikaw adunay gihambin nga mga balatian, sama sa sakit sa ulo, hilanat, ug sakit sa kalawasan, inumi ka na sa SISDAPIN. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ray Alboro Alinton sa pagpadayon mga katropa. Aron ba siguro ang maayong panglawas sa sektor sa agrikultura o sa kaprograma sa serbisyong medikal ang padayong gipatuman alang sa mag-uma o coconut farmers sa Lapas Agusan del Sur tumong sa maong inisyatibo nga mapaduol ang dekalidad nga pag-atiman sa panglawas o mga medikal nga panginahanglan ngadto sa mag-uuma o sa ilang mga pamilya sumala sa mga nagpasiugdas programa ang kahimsog sa mga naguna sa yuta usa kadakong haligi aron masiguro ang padayon nga kalambuan sa lokal nga komunidad subay sa nagpadayon niini nga serbisyo gipasabot nga importansya sa maayong panglawas dili angay ihikaw sa mga nagunang sektor sa katilingban pinaagi sa pagpadala sa mga serbisyong medikal direkta ngadto sa mga mag-uuma mas daghan ang natabangan o natagaan o igong pagtagad aron malikayan ang mga seryosong balatian. Gipanawagan usab nga ang padayon nga pagpanaghiusa sa mga lumulupyo aron suportahan ang mga kalihukan nga daga tutok sa kahimsog, gilauman ang gilauman nga pinaagi sa hugot na pagtinabangay o pagatiman sa matag usa, mas mahimong himsog, ligon o adunay mas hayag nga kaugmaon ang mga pamilyang nagasalig sa pagpanguma sa probinsya. Barangay Tagapwa nagpabiling zero crime tungod sa hugot nga peace and order. Ato ga siren ang report. Ania ang agung report. Tungod sa hugot gapagpatuman sa kalinaw og kayuhan, natala karon nga luwas og zero krimen ang Barangay Tagapwa San Francisco Agusan del Sur. Kini ang gipahayag di kagawad Den Binido Layma, ang committee chairman sa peace and order sa maong barangay, atol sa eksklusibong pakighinabi kaniya sa sibyahan sa XFM Agusan. Matod pa ni Layma, gikan sa mga pagpangawat og ubang matang sa krimen, negatibo og walay natala sa ilahag dapit. Kinitungod sa gihimong walay putol nga rubing o pagpatrolya sa palibot matag gabi sa mga opisyal o barangay tanod, ubos usab sa kamanduan sa ilang kapitan aron masiguro nga makatagamtam o malinawong kinabuhi ang katawhan. Gipasabot sa opisyal nga gihimo nila kini nga inisyatiba tungod kay dako nga hagit kay layo ang ilang dapit sa sentro sa maong lungsod. Tungod niini dili dali nga marespondihan o maabsan sa kapulisan kun ugaling dunay dagkong hitabo sama sa nahitabong nga pagpanulis adtong nakalabay nga mga bulan nga naghatag og kahadlok sa mga residente. Rason nga dili nila kini gusto nga masubli pa pag usab ang maong mangilad nga insidente. Bisan pa man niini dili sayon og dako nga risgo sa ilahang kinabuhi ang pagpatrolya. Andam gihapon silang nga mubuhis sa tanan na alang sa tinuunay nga serbisyo sa katawhan sa Barangay Tagapwa.
5: Dire si Rola, o siya karong hugtan niya namo dire. Wala man gid inuog pay.

0: 24 minutos, mga katrupa, nakalabay sa alas 6 at balik-balikan si katrupang Ray Alboro Alinton. Murder case, oga uban pang kaso, posibleng atubangon sa sundalong Namusil. Atong siron ang live report ni katrupang Ray Alboro Alinton.
1: Live report. Posibleng magatubang og murder case ang mafile batok kang Luwela Manpinsahan kinsa suspek sa gingong nalambigit sa pagpamusil og pagkamatay sa iyang partner nga si Lia Mae Badbaran, 21 anyos din base sa initial investigation sa mga otoridad, matod sa pamahayag ni 4th Infantry Division spokesperson na Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez nga adunay ebidensya nga nakuha nga mahimong magtukod sa kaso og andam usab silang hingpit nga mukooperar sa Philippine National Police sa proseso sa investigasyon. Gisusi usab sa mga investigador ang paggamit sa armas, ilabi na ang 45 caliber pistol nga na-recover sa lugar sa insidente. Gibirify pa karon ang maong armas, usaba ka service firearms nga gi-issue sa batalyon o personal nga armas sa suspect. Importante ang serial number sa armas aron ma-establish kung kiniba, official nga gi-issue o personal o adunay problema sa legal nga pagparagiya. Kung mapamatud-an ang mga qualifying circumstances sa pagpatay, mahimong murder ang kaso ubos sa Article 248 sa Revised Penal Code, samtang ang status og ownership sa 45 caliber firearm magdepende sa resulta sa verification sa mga otoridad. Mahimo usab kining basihan sa laing kaso kung mapamatud-ang dili otorisado o illegal ang pagparagiya sa nasangpit nga armas.
2: All the evidence na mandito kita matad makita man dito sa ilang gipatrabuhan, and I think kung madampan ni si Kwan, he will face the charges, and we will fully cooperate with the PNP.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez. Mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga bukol-bukol sa kalawasan? Inumi ka na sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dekesong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
0: Nagkagsalamat katrupa ng Alboro Alinton. Gisugda na sa Santa Josipa Municipal Police Station kung imbes ang usa ka lawom nga investigasyon aron mailhan o madakpan ang responsable sa likod sa giingong hulga o threat batok na sa mga magtutudlo o estudyante sa Santa Josipa National High School. Sumala pa ni Police Major Hudson Bangit, ang officer in charge sa Santa Josipa Municipal Police Station, nakadawat ang ilahang buhay.

0: kalibutan og mga screenshots gikan sa Facebook nga nagapakita sa maong hulga nga nagahatag og kabalaka sa tunghaan. Tungod niini, di nali ang gipahugtan ang seguridad sa maong eskwelahan pagkabuntag, hugot nga gipahigayon ang mga inspeksyon og pag-check sa mga bagay sa mga estudyante sa dili papasudlon. Inabagan usab sa mga barangay tanod og mga security personnel ang tunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Nakig-koordinar na ang lokal nga kapulisan sa school administration guidance office. Lakip na ang uban pa nga mga ehensya. Isa na niini ang Municipal Social Welfare and Development kon MSWD. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong background investigation og identity verification sa Municipal Police Station aron matino og kinsa ang tag-iya sa maong account. Gipasalig usab sa kapulisan ang publiko, ilabi na sa mga ginikanan nga ilang gihimo ang tanan nga gikinahanglang security measures aron maprotektahan ang kinabuhi sa mga estudyante og magtutudlo. Express Balita. Samtang sa katapusang pagtunol sa detalyes balitang lokal. Balita sa lokal. Ana na karon sa bilangguan ang sa isintaan news nga lalaki nga giila nga provincial top 10 most wanted person human kini nadakpan sa gilusad nga operasyon sa kapulisan alas 9:15 sa buntag niadtong nakalabay nga adlaw September 2026. Giila sa mga otoridad ang dinakpan sa alias nga Jer sa isintaan news biudo og residentes Bayugan City. Nasikop si alias Jer pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong act of lasciviousness in relation to Republic Act 7016, Special Protections of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ang maong kamanduan ubo sa criminal case number na 9144 nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 7 Bayugan City nga adunay girekomendang piyansa nga 108,000 kapisos alang usab sa iyang temporaryong kagawasan. Atol sa gihimong operasyon, may gamit ang mga operatiba o duha ka mga body-worn cameras. Kinighimo isip pagsunod sa kamanduan sa balaod na masiguro ang transparency, hostong dokumentasyon o hapsay nga pagsilbis warrant. Sa pagkakaron, ang suspek ana-ana nakakustudiya sa Bayugan City Police Station Custodial Facility alang sa saktong disposasyon o pag-atubang o kasong gipasaka, batok na kaniya. Enta minutos magkakatrupa na kalabay sa Lasais, dinhita magkakatrupa sa ato ang kompletong pagtunol sa balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Atong tabuk-tabukan si katrupang Ali Vicente kay top 1 most wanted person sa municipal level sa kasong na Republic Act 9262 nasikop sa Barubo. Atong siron ang live report ni katrupang Ali Vicente.
2: Live report. Malambusong nadakpan sa kapulisan ang top 1 most wanted person sa municipal level sa Tagbinah tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act na tigayon ang pagdakop dito sa Barangay Ginhalinan, Barubo, Surigao del Sur. Pinaagi sa tracking operation sa Intelligence Operative o Tracker Team sa Tagbinah Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Captain Mark Stephen Y. Sarson as Acting Chief of Police. Ang pagdakop gipahigayon pinasikat sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte. Wala gipagawa sa kapulisan ang identity sa nadakpan aron maprotektahan ang iyang personal nga impormasyon og sundon ang mga legal nga provision sa privacy. Gidala ang dinakpan sa Tagbinah Municipal Police Station alang sa dokumentasyon og hustong legal nga proseso. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Zanton Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkayos ang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita.
0: Dagang salamat katropa nga Ali Vicente. Sa pagpadayong pagtunol sa kumpletong detalye sa balitang regional, ana-ana karon sa prisuhan ang usa ka 29 anyos nga lalaki human nakuhaan o gibanabana nga 5.72 ka gramos sa gidudahang shabo atol sa malampusong bypass operasyon sa mga otoridad sa Purok 2 sa Poblasyon 2, RTR Agusan del Norte. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si Alexis Avenido, 29 anyos o residente sa barangay 20, Purok 5, Baan, Riverside, Butuan City. Natigayon ang operasyon pasado alas 11 sa gabi niya itong nakalabayng adlaw ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Ubos sa pagpanguna ni Police Major Ernesto Marcos Jr., ang Chief of Police sa RTR Municipal Police Station. Matod sa report, napalit sa suspect ang usa ka pakete sa gituohang shabo nga nagakantidad sa 1,000 ka pisos. Lakip na ang 1,000 usab nga bypass money. Sa pagkakaroon, ang suspect ana-ana nakakustudiya sa RTR Municipal Police Station o giandam na ang pagpasaka o kasong may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Express Malita, Malita. Atong tabuk-tabukan, baga katrupas, katrupang Limuel Ukay. Kay lima ka mga wanted person sa Surigao del Norte subay sa synchronized manhunt operation. Pabindaghan ang dakpan. Atong sayron ang report ni katrupang Limuel Ukay.
3: Report. Mas gipahugtang kampanya batok sa mga wanted person ang gilusad sa kapulisan human malampusong nasikop ang lima ka mga gipangita sa balaod sa maraglahing dapit sa Surigao del Norte. Giila ni Police Colonel Warren E. Dablo, ang Provincial Director sa Surigao del Norte Police Provincial Office, ang mga dinakpan nga gilangkuban sa usa ka 44 anyos nga lalaki, Minyo, empleyado sa gobyerno gikan sa barangay 12 poblasyon Dapa, usa ka 30 anyos nga lalaki, Minyo mag-uuma gikan sa barangay Santa Cruz Baras Placer, usa ka 30 anyos nga babae, Minyo, housewife, gikan gihapon sa barangay Santa Cruz Placer, usa ka 73 anyos nga lalaki, biudo, mag-uuma gikan sa barangay San Francisco Mainit og usa ka 22 anyos nga lalaki, ulita walay trabaho, gikan sa barangay Magsaysay, Dinagat Islands. Sa hiniusang puwersa sa Dapa Municipal Police Station, Bakwag PNP, Mainit PNP, Santa Monica PNP o kauban ang Dinagat Municipal Police Station, dungan nga gisilbi ang mga warrant of arrest batok sa mga akusado. Nagatubang ang mga dinakpan sa nagkanailaing seryoso nga kaso nga gilangkuban sa violation sa Section 5 sa Republic Act 9262 kon Anti-Vouse Act nga giisyu ni atong September 1, 2026 sa Regional Trial Court Branch 31 sa Dapa nga dunay piyansa nga 2,000 pesos. Attempted homicide batok sa duha ka akusado nga giisyu pa ni atong Mayo 15, 2021 sa MCTC Habunga Kicharao sa Agusan del Norte nga dunay piyansa nga 36,000 pesos matag usa og qualified theft alang sa laing duha ka managlahing kaso dinang usa giisyu ni atong Agosto 28, 2026 sa RTC Branch 29 sa Surigao City nga dunay piyansa nga 40,000 pesos samtang ang ikaduha giisyu sa RTC Branch 31 sa Dapa nga dunay piyansa nga 10,000 pesos. Sa pagkakaron, ang mga dinapan temporaryong nabilanggo sa tagsa-tagsa ka Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, X FM News. Express Malita. Express
0: Malita. Dagang salamat katropang Limuel Ukay. Atong tabuk-tabukan mga katropa, gatuga mga kaubanan ng mga radio station. Atong unahon ang XFM Jinsan kay 1.58 kilos nga litson baboy gikumpiska sa City Veterinary Office. Ato gasayro ng report di katrupang Philip Oligario ng XFM Jinsan. Live report.
4: gipahugtan sa City Veterinary Office Jensen ang pagmonitor sa mga lechonan sa Dakbayan, human gikumpiska ang 58 kilos sa lechon baboy sa barangay San Isidro ug Lagaw ni nakalabayng adlaw tungod na sayran nga pakyas makapresenta og meat inspection certificate. Kahibaluan nga adunay City Ordinance nga nagabando sa mga lechon house sa Dakbayan nga kinahanglan sa accredited slaughterhouse gayod katayon ang baboy ay halit sunon aron masayran nga luwas og walay sakit ang mga baboy. Gawa sa pagbawal sa mga live hogs, lechon ug pork products nga makasulod sa syudad, pamaagi usab kini sa lokal nga panggamhanan aron dili masubli an hitabo kaniadto sa barangay Apopong kun diin mianto sa pipila ka bulan ang mga hog raisers tungod sa pagkatag sa ASF kun African Swine Fever. Human makumpiska, gisunog o gilubong sa City Vet ang mga lechon, samtang padayon usab ang pagbantay sa mga talipapa o palengke sa syudad, kundi makapalit usab o karne o pork products. Nagpahinom-dum usab ang sampit nga buhatan nga adunay silot nga tubangon o galing mapamatuntang gasupak sa balaod. Sa pagkakaroon, ginapatubag na ang tag-iya sa lechon house tungod sa kanapas ang nabuhat. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ang pamanit. Aron ma-chivang kutis artista, tumarna o santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Express Manila.
0: Dagang salamat katropang Philip Olegario. Samtang sa tabuk-tabukan na to ang XFM Bukidnon. Akay 35 anyos sa gitabangan og tigba sa duha ka kaubans inom. May resultas kamatayon. Atong gasayron ang live report ni Hanilo Tabius.
1: Live report.
5: Wala na nasal barpa ang kinapuhi sa usa ka alias Rendon, 35 anyos. Human kini gitabangan og tigba sa iyang duha ka mga kauban sa inom nga nahitabo nitong Miyerkules sa gabi, September 2, 2016 sa Puro 4, Barangay Kimanait, Pangatukan, Bukidnon. Base sa report, sa wala pang insidente, nag-inom ang biktima kauban ang iyang mga barkada. Diyang nahuman na ang ilang tagay. Ihatod na onda sa mga suspek ang biktima sa balay ni ini. Apan kalitlangan ni Boto ang panaglalis tali kanila. Gingong unang nanikbas ang biktima gamit ang iyang ginagiban og tungod ni ini nibalos ang duha ka suspek og gitigbas ang biktima nga naigo sa iyang duha ka tuhod og sa iyang liog nga nirisulta sa iyang ginanaling kamatayon. Daling gidala ang biktima sa tambalanan apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor. Narecover sa dapit ang duha ka sunda nga gituhang gigamit sa maong krimen. Malamposon usab nga nadakpan ang duha ka mga suspek pinaagi sa at-force-out operation. Kasamtangang giandam na sa kapulisan ang kasong homicide bato kasambaong maga dinakpan. Mga katropa, maglisod ka na og liok-liok tungod sa pamaol og pagparakit sa imong lawas. Tumar og cess the pain para pain no more. Ang cess the pain epektibo usab kini sa pagpagaan sa tong kalawasan gikan sa sakit sa ulo, sakit sa ngipon og sakit sa kaunuran. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Express Manila.
0: Dagang salamat ka trupang Hanilu Tabios ng XFM Bukidnon. Atong tabuk-tabukan ang katapusang pagtunol sa detalye sa balitang regional. Kaya naka-standby si katrupang Marven Ibano, kay HVI drug personality na kuhaan og dikantidad gasyabo. Establish sa checkpoint sa Davao City. Ato ga siron ng live report ni katrupang Marven Ibano.
1: Live report.
6: Malampusong naharang sa fixed checkpoint sa Barangay Likanan, Lasang, Davao City, ang usa ka gikonsiderang high-value drug personality pasado alas 12:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa Davao City Police Office Public Information Office nga sakay sa scooter type ng motor ang suspek dihang atol sa routine inspection nasuta sa plain view nga aduna kini dalang illegal nga droga, rason nga walay langay kining gihold sa mga otoridad. Atol sa pagrekisa, na-recover gikan niini ang nagkadiyang gidakon sa pinutos nga gituuhang shabu. Nga gibana-bana ang adunay total value valor 201,114 pesos. Wala na hinganli sa DCPO ang dinakpan. Apan usa matud pa kini ka 37 anyos nga taga Santa Lucia Village, Arcastillo, Davao City. Kinsa kasamtangang nakapaslak na sa prisuhan sa Bunawan Police Station nga nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasayran nga kabahin lamang sa intensified security measures sa Davao City ang dugay ng gitukod nga DCPO Task Force Fix Checkpoint sa matag border control point sa syudad sa pagsiguro nga walay makasulod nga mga kontrabando, lakip sa pagpalig-on sa anti-criminality campaign sa pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan. Mga katropa, aron kun nikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Dagang salamat katrupang Marvin Ibano ng XFM Davao. Atong tabok-tabukan bagay katrupang pagtunol sa kompletong detalye sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Padayong tumanon na ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyahang mga opisyal o gakatungdanan sa panggamhanan, samtang ang iyang legal team una ang mutambong o morepresentar kaniya sa nagpadayong impeachment trial. Sumala ni Defense Deputy Spokesperson Attorney Justine Nicole Gular. Daku ang pagsalig sa Vice Presidente sa iyahang mga abogado o gihatag kaniya ang responsibilidad sa pagtambong sa mga pagdungog aron dili mabalda ang iyahang pagpangalagad ngadto og serbisyos publiko. Gipasabot ni Gular nga lisod alang sa kang Duterte ang magpabilin sa impeachment court sa tanang higayon tungod kay daghan usab nga gikinahanglang asikasuhon isip ikaduhang labing taas nga officials nasud. Gidugang usab sa tigpamaba nga dili obligado ang Vice Presidente sa personal nga o personal nga moatubang sa matag hearing tungod kay gitugot ubos sa lagda sa impeachment nga mo representar lamang ang iyang mga legal counsel bisan pa man niini. Gipasalig sa depensa nga personal nga mutambong si Duterte kung gikinahanglan gayod o kung pangayoon ang iyang presensya sa proceedings. Samtang dinitas pagtunol sa kumplitong detalye baga katrupa sa tuang balitang internasyonal, pinagi di katrupa nga Kian Sibyan.
1: Balitang international.
7: Nagtuo si US President Donald Trump nga dili na magdugay ang subli nga tensyon sa Estados Unidos ug sa nasud sa Iran. Gipahayag sa US President nga sa pagkakaron, hingpit nang kontrolado sa Estados Unidos ang Strait of Hormuz. Human sa gipahigayon nila nga sunod-sunod nga operasyon ug bag-ong pag-atake sa maong napit. Matod pa ni Trump, matag-adlaw nilang ginatabangan ang mga barko nga luwas nga makasubay o makalabang sa Strait of Hormuz. Gidugang pa niya nga ang tanang mga bomba o mines nga gipangbutang sa Iran sa maong agianan sa dagat ang hingpit na nilang gipangtangtang o gipangwagtang. Gi-insister usab sa leader sa Amerika nga nakahimo na og saktong panimalos ang US batok sa gihimong pag-atake kaniadto sa Iran nga do sa mga kampo o base militar sa Estados Unidos nga nahimutang dito sa nasod sa Jordan. Mga katropa, aron makalikay ka sa pag-atake sa mga virus, pagtumar matag-adlaw sa Xanthon Vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Keanu J. Sibyal, XFM News.
1: Express Manila.
0: Dagang salamat katrupang Kian Sibyal. Atog tabuk-tabukan baga katrupa. Agatuag detalye sa balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Nakabuot sa Pinoy pole vault star aga si AJ Obiena. Aga silver medal sa pag-uhay lamang nahuman ng 2026 Dom Springen Whistle International nga gipahigayon sa Germany. Kini human malampusong na labyan og na clear ni Obiena ang 5.75 meters nga gitas-on rason nga nalandig siya sa ikaduhang pwesto gikan sa walo ka mga atleta. Nanguna sa maong kompetisyon si Rubin Emig sa France samtang ang ikadulo ang ikatulong na pwesto na si Cole Walls sa Estados Unidos. Ang maong kadaugan nagsunod sa iyahang pagkakuha sa gold medal dito sa Staff Berlin sa Germany sa miaging mga adlaw. Giangkon ni Obiena nga nahimong dako og hagit kaniya sa kaniya ang nangaging mga adlaw tungod kay maukadto ang iyahang ikaunom nga kompetisyon sulod lamang sa 14 ka adlaw. Bisan pa man niini, dako ang iyang garbo tungod kay formal siyang kwalipikado alang sa 2027 World Athletics Championship nga ipahigayon sa Beijing, China. Sa pagkakaron, gipangandaman usab ni Obina ang pagdepensa sa iyang titulo sa Asian Games karong bulana. Samtang sa tuang Showbiz News.
1: Showbiz News.
0: Nahimong emosyonal ang sikat nga pop star nga si Ariana Grande sa pagkatapos sa iyang International Shine Concert Tour nga maoy timaan usab sa pagsugod sa iyang temporaryong pagpahulay gikan sa mata sa publiko. Wala mapugnan na sa singer ang pagtulo sa iyang luha samtang giawit ang maong sikat nga kanta nga One Last Time. Ang maong awit adunay lahum nga importanteng kahulugan kaniya tungod kay gihimo kining garbo alang sa mga survivors sa managlahing Manchester terror attack ni atong tuig 2017. Sa miaging buwan, gianonsyo sa popstar ang iyahang plano nga temporaryong mulay una sa timelight o spotlight aron atubangon ug tutukan ang iyang panglawas. Tungod ni ining maong desisyon, gikan sila o dili sa niya idayon ang iyang mga nagkadaiyang show o appearances nga musunod sa musunod nga mga buwan. Sige ka po na po ni mga katropa, di biya po din taon lalim. Pag humani mo mga katropa, perform di ha, daghan pa kayo magpa-picture. Ligid lalim. Ligid lalim mga katropa. Doon na tayo, 49 minuto sa nakalabay sa alas 6. Mao kadto mga katropang gilangkuban sa tuang mga balita. Gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports o tuang showbiz balita mga katropa. Express Balita. Asbod ako mga katropa, adlaw karon nga Biyernes. Sandali, arabas adlaw eh. Nakuhaan ang upat ka adlaw ang Setyembre mga katropa. Pit sa 4 kita sa bulan sa Setyembre. Aning tuig 2026 mga katropa. Niya siyempre, ato na lang po nga i-shout out mga katropa, no? Ang atuang mga kababayan. Labi na kang Dai Chavez, Jadepitas, may barangay, Aligria. Niya kang Brando Santisas, mayong morning. Kang Sherwin Corias. Jerswin Corias, morning watching of Don Carlos Bukidnon, sir. Salamat ha, mga taga Don Carlos Bukidnon. Kang Tristan Yath Gulay, mayong morning. O kang Junaline Arcio Amaro, good morning po dihan mo, madam. Mga katropa at ang iamusunod nga programa, no? Ang bulusay mga katropa, pinagin ng katropang Rizor Vasquez o katropang Limuel Ukay. O niya, siyempre po mga katropa, wala naman tayo panahon. Gamo padayon pas unahan mga tigpaminaw. Siyempre, ang akong partner sa Pikas Lawa, katropang Mila Diduran. Kanya siyempre nga mua usab administrator katropang Ali Vicente o gamu ang controller sa among Facebook account pinaagi ni katropang Limuel Ukay. Among station manager katropang Rizora Vasquez. Ako mga kaubaran katropang Alinton, katropang Kian Sibialo, katropang Harvey Jeramis. Siyempre mga katropa ang inyong ubos o gigalas kahanginan bata-bata katropang John J. Librias. Ako magaingon, happy weekend na lang diha ganin yung tanan mga katropa. Di sa tamag-uban-uban ugma mga kaigsunan ha. Papaulhaya sa din taon po minin niyo. Okay mga katropa, once again, mayong buntag ka natong tanan sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur.
8: FM.
9: XFM.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, pakuratira ko ng imuhang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.
11: Exciting!
12: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
13: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
14: Agusan Lending Corporation.
13: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Malaki trupa, oras, alas 7:07.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Good morning! Alright na mga katrupa, dura kita 8 minutos ang nakalabay sa alas 7. Good morning! Okay, kilom-kilom mga itong palibot mga katrupa ning higayon. By the way, adlaw nga Biyernes, Pizza 4. Ning itong bulan sa September 2026 mga katrupa. Alright, once again, good morning o welcome na usap sa itong tulumanon. Dirigapon sa itong tulumanon ang programang Bulusay. Ikami inyo mga katrupa, katrupang Ri Celeste Sura Vasquez.
2: Kiniusab si katrupang Limwell Ukay.
0: Bulusay! Mga katrupa, mag-ubanta hangtod alas 9 ninga buntag. Aron usab pagtuki sa mga isyong mainit. Nga angay na itong masairan mga katrupa. By the way, kini nga itong tulumanon, kanuna kita nag-uban, gumikan kinis paningkamot sa Yes to Health Incorporated. Mao'y nagdalas mga produktong tiyonay, garantisadong lahutay. Mga katrupa, usas mga produkto, nagikasaligan na gyud sa itong mga kagsunan o nakatabang, mao kining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Basig wala po mo kasulay din ha, samtang ang uban mga katrupa nalipay, o nakatagamtam na sa nahimong kaayuhan sa panglawas nini, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa ka food supplement mga katrupa nga gipangita kanunay sa itong mga kagisunan. Ganit diri karon sa itong sibiyaan mga katrupa hangtod karon nga panahon na wala pag yung test tax pero anaa kini sa mga butika. No? So pangitaan kini. Then ang mga nangutan na kumparaan sa kini mga katrupa kay food supplement man kini samas pagkaon mga katrupa nga kaunon, mutpasabot, ang pagkaon manggod, wala man na miingon nga alang lang ka na sa imong buhok. Di ba? Ang pagkaon mga katrupa, alang ka na sa tanang lawas, magpahimsong. Samot na ang Santo Plus Gold Herbal Capsule. Alang ka na sa imong panglawas. Kung doon na kayo balatian ni hangang na high blood baka ka, diabetes baka ka, so, mauna. Mauna ang angay na itong tanggalon o mapahimso gayud ang lawas mga katrupa aron batukan ang mga balatian. Di ba nilang pangalan, Santon Plus Gold Herbal Capsule, kung curious ka, ayaw na pag curious di ha, pangitaan na ni o sulay na ni. Hatod ka na sa Santon Plus Gold, sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. At usap dalawang hatod Chris Mayong kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Mga katrupang Agusan Lending Corporation, mausap ka na ang nag-offer sa serbisyo aron matabangan na itong mga katawahan ang inahanglan o pinansyal sa pagpaloon. No? Either naakay matun palagi ni katrupang Carmelo Lumis Niro diya sa may Alapinikan, ingon siya nga naka kuha na kuno siya katrupang Lim, naka loan na kuno siya sa SSS.
2: Bitaw.
0: Oo. So daghay mga pamaagi kung unsay pamaagi sa pagpaloon mga katrupa ha. At tulaman kamo sa Agusan Lending Corporation, San Frans mga katrupa, naa sila na himutang at bang sa San Francisco Gymnasium. Sa may Bayugan City, naapod sila sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
3: Bullseye!
0: Hala, kumusta man kamo? Write ang mga okay mga contact lines nga pwede kamo mo participate mga katrupa diri sa atong paraguban. Alright, pwede gyud sa atong cellphone kato mga walay internet. O, text lang kamo sa atong numero, cellphone number 0919-793-1893 mga katrupa. No? 0919-793-1893 unyang atong mga Facebook, naka-live kita pwede mo diha magpaabot sa mensahe, comment sa atong comment section, write ang mga pages sa atong Facebook, mga katropa. Ala, sige na, ablihan na nasa inyong internet din ha. Mao ang XFM 91.3 San Francisco. Ang usan niya na, mga katropa, XFM 95.7 Bayugan City. Pero di ay duhar man niya mong gina... kanunay good mga katropa no, para at least matagaag pagtagad kining usa ang XFM San Francisco 91.3. Oh, duhani ka San Francisco no, ang una XFM 91.3 San Francisco, si maglibog mo unya ang usa mga katropa XFM San Francisco 91.3 ha. Kay para kanalang duha kay katong usa mga katropa na agyapon to, apan kanabang pagtanaw na tos mensahe ninyo no. Mas maayo manggod nga kanang dili na daghan ang atong pangukbon para mabasa yun ang inyong mga mensahe, okay? Hala, sige, mga manimbaya, taga-drupang Limuel. Bullseye! Sa main page, mga katrupa, good morning ninyo tanan, mga nakaliili na din sa itong tulumanon. O, diyan naman sila si katrupang Wilma Joaquin, si katrupang Aning Liliba. May buntag, naana po yung mga nag-share. Salamat sa mga nag-share. O, di ausap si katropang LGO Kai Travel Services. Nagatanyag sa mga tigiting. Sige din. Ala, di asa mo katropang Limuel.
2: Siyempre, wa nagpaulahi diri si Madam Gloria Malala Apelo.
0: Good morning!
2: Yarapita sa may Bayugan City.
0: Oy!
2: Siyempre, napo diri si Kagawad Vincent Tapataho, yarapita sa may Barangay Dasagan.
0: Yes!
2: Di ha present sa imo, diri po present si Madam Wilma Joaquin.
0: Why, paglupad, lupad pa ibang tili saan eh. Ala, sige. Di asa may Bayugan City, ato dito ba yan si katropang Yuan Vegetarian?
2: Yes.
0: Kumusta naman kanya katropang Yuan?
2: Ato gini mga suki. Sila ni Madam Eleonor Caniete.
0: Sila katropang Eleonor Caniete, sila si katropang Grace Apolero Bibiro. Kisa pa itong upatin ha. Sila si katropang Mamaading Arredos Dapar. Ala, katong tanan-tanan, mga katropa. Ano? Dula kita'y 14 minutos ang nakalabay sa alas 7, mga katropa. Bullseye! Usa sa magi-mahimo na itong... init nga sigutan mga katropa kay maumagyod di ang mga sikat nga mga personalidad. Labi pa sa isyo sa nasod Pilipinas, di man siguro matago mga katropa nga kabalogid mo kinsa si General Turi. Bullseye! Nalambigit sa isyo si katropang General Turi. Aba, okay na malambigit, pero kanabang sa mga basic bitaw katropang Limuel, nga mga sulundon sa balaod, dapat untana, dili ni siya mahi-appeal, pero ang hitabo, matawag na itong dalo enforcer, dalo bender.
2: Nagpabuyag.
0: Nagpabuyag? Ngano di ay mga katropang hitabo, manggot, nadakpan sa ilar pong, sa gobyerno, gaya po nang nagdakop.
2: Correct.
0: Ang usa ka sakyanan mga katropang Fortuner, nadakpan kini sa LTO kay niagi kini dito sa kining busway
2: sa Idsa ba to?
0: Idsa man siguro ng busway. Busway, pagbigay tag busway katropang Limuel, noted bus. Ka na nga para gras bus.
2: Wow, exclusive for the bus.
0: Yes. Ang pinaka maot pagyud ani mga katropa nga makaingon ta nga dalo enforcer, dalo bender. Ngano man sus Ginoo, aside sa busway siya, di magina klaro man kayo nga bus. Unsa may BCS bus, bus lugar na diha ang agianan sa bus, dili na pwede diha sa uban mga sakyanan. Ang nakamaot pagyud mga katropa, unsay gihimo? Ang private nga vehicle o kining sakyanan mga katrupa, gibutangan pagyud og kanang ang gidesignan pagyud og kanang pangpatrol ba sa gobyerno.
2: Correct.
0: Gibutang ang pangalan nga MMDA na pagyoy
2: blinker. Basig na pay wangwang ato.
0: Aw sigurado na katrupang nang well kay na may blinker maguban man na. Niya mga katrupa. Unsay nakapangot ani? Ang plate number private.
3: Ay,
2: Murag, dili to private is mura o ganang sakyan ang gapon sa MMDA pero gibalhin sa ilahang aplaka.
0: Gibalhin sa ilahang aplaka?
2: Okay, murag sakyanan to sa garbage collector o niya gibalhin ang plaka atong sakyanan mga hakot o basura, gibalhin atong Fortuner. Government gihapon to nga plaka pero dili dapat atong private nga sakyanan ni GM Tori.
0: Pero kung magbalhin-balhin, mawala bang gudas balaod na dapat magbalhin-balhin ka tropang Limuel. Ni samot na gud sila kung maohon ang hitabuan. Ni samot ka ba yun?
2: Correct.
0: Sayop gapon kong mukuan?
2: Sayop.
0: Pagka na kong inahak na hinoon, no? Ang plit number mga katropa, sole property sa usagyo na siya ka kung asa na na...
2: Registro.
0: Na registro o asa na nabutang sa akin na niharagyo na. Dili pwede nga... Ang usa ka plate number kung balhin-balhin manggaling walay mahitabo nga balhin-balhin unsa man nakulangan ang gobyerno og plate number kay magbalhin-balhin.
3: Correct.
0: Grabe ka maot og grabe ka kung katawanan kay miagi pa ni pagkapulis na himong general anyway general man to tungod kay natagaan siguro og pabor sa presidente.
2: CIDG chief ang iyang pinaka-primero nga kuan ba
0: to? CIDG?
2: Oh, dako-dako nga posisyon.
0: Grabe. Kada kung katawanan, kada kung tamparus, no? Kalain paminahon. Og namina mga lang General Turi karon, sir. Astang lain na yun. Lain pasta lang lain. Amot, unsang ipagsabot ni mo kay kana ganun katrupang Limuel. Ang private plate unya nagkapangalan sa MMDA dili man siguro na kalit-kalit nga nahitabo kadro pang Limuel.
2: Correct.
0: No? Nganong may ngontag dili na kalit-kalit kay kana pa lamang pagbutang ni mo design mga katropa it takes a days or a day it takes time sa to pamut-pasabot dili lang na ingon nga
2: accidental
0: nga nabutang og naotro ng panagway ana nga sakyanan. But pasabot,
2: tinuyoan.
0: Gituyo, kabalog yung ka, nga kanang imong gihimo mga katrupa,
2: mali.
0: Mali na siya. Subot pasabot, gitulure.
1: Bullseye!
0: Doon na kita 19 minutos mga katrupang nagkalabay sa alas siya. Ano nga ipadayo nun itong taon kay kung nahimo gani sa mga basic mga katrupa, di na ito malilong nga sa mga panghitabo, mga katrupa nga pagsaway, pila na ka mga violation ang nahimo na ni galing lamang kay dili man lagi matandog. Karon kay nakita naman yun na mga katrupa kay nadakpan maginisood man yun sa busway. Di magkakalikay kay nabidyohan man ka. Nabidyohan. Unya katrupang Milani. Ato nang i-play unya taon-taon pagbalik na to ha. Kay makita po nila katropang Limuel.
2: Nahulikam.
0: Nahulikam man. Astang ulawa. 7:22 on the clock mga katropa. Mubalik kita humas pa na unab.
1: Bullseye.
4: XFM. XFM.
5: Ikaw yung bataa ka, tapulan jud kayo ka.
6: So, ay?
5: Layas dire kung di ka masugo.
6: Asa?
5: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
6: Okay, friend. Bye-bye.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ang hantong black gold niya. Gato marhadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakahurot o dua kastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Black Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Black Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Black Gold user sa
8: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar.
3: 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
10: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot.

0: katabang, armalikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya mo ragoy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano naaw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Ah, dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: nationwide. Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
2: Premium D3 user.
3: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di pala sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang nagkalabay sa alas 7. Pagkatrupa kininga oras sa dalit usab kanato sa Santon Plus Gold, Santon Gold or Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Inirabang kapiha tang kalamian ba lamang niini. Marag iuhaw na ko katrupang limuel kay wala naman ko i-stock to riya.
1: Mao.
0: Oo. Mga katrupa, gawas nga lamian kay pagtimpla ni mo ani sa saktong baso o saktong bags. Creamy kini siya, mga katrupa, but it doesn't mean nga makuyawan kita kay naakay sakit nga kining diabetes. No? Healthy coffee, magod ni siya, mga katrupa. Wala gini siya problema. Gani, naka-add-on, mga katrupa, ang glutathione o collagen. Kay gawas nga healthy ang atong panglawas, mga katrupa. Bia pa ni. Normal, pag glutathione, munindot ang atong pamanit, muhayag. O mayon tag collagen, mahibalik ang atong kabatanon. Looking young.
2: Bullseye!
0: Diyara mga katrupa, kung itong mga nagtanaw sa online, Santon Gold Coffee Mix, ang lamiang kape. No? Pangitaag ya po ni sa mga lugar, diya sa mga butika. Diya sa mga mercury drug. Sige, abanti ta. Katrupang limuel, basig na po yung mga nag-shout out niya.
2: Bullseye!
1: Madam Lina Patahon, na po rin, nagpahipi. Iyadang i-shout out ang tanan nga naminaw. Ilabi na kuno sa iya mga kaparintihan. Naminaw permi sa Bullseye.
0: Uy, paglubad yun ay, no? Ala din na kaninyong tanan. Mayong morning. Dias may dasagan kay mapataho po niya. Daghan kayo.
1: Correct.
0: Oo. Dias sa mga panimalay nga busy karon. Oong sa ato po mga kagisunan nga naas mga negosyuhan, mga opisina. May morning niyo diha mga katrupa.
2: Bullseye!
0: Balik ka sa naisigutan na tustunahan. Sumunod ako, ang sakinan nga narakpan sa LTO mga katrupa, mao karon ang sakinan ni General Turi. Giyangkon man yan ni mga katrupa nga
1: iyahagyod
0: sa iya ni. Either personal on sa basta giyangkon niya nga sa iya ni. Pero, ang nakamaot lagi, kay amaong sakinan mga katrupa actually, nakapangalan kini. Kanapang na yung mga pangalan, gihimu ang pangalan gyud nga MMDA.
1: Unsa man nagkatropang Ray, basin o guwa na gyud siguro ikapalit ang MMD o sakyanan.
3: Ay!
1: Private yung sakyanan, gihimong look like a public vehicle.
0: Maong gani.
1: Or government vehicle.
0: Unsa may huna-huna niwa. Even ang pinaka-ubos nga lipil sa atong mga katawhan, mga katrupa in terms of profession. Makasabot man siguro katrupang limwil unsay red plate, unsay private plate.
1: Wow.
0: Unya, kung imo nang panghinganlan mga katrupa, kung mudala kag pangalan sa usa ka buhatan, normal lang na siya nga sama ka na siya nga pag-aari sa gobyerno. Ngayon naman katrupang Limuel, dili man sa yon nga pangalan, gumikan kay ang maong sakinan nga private vehicle. Kuan gud kaning ang accessories gud pang patrol gud sa MDMD. Dili man normal eh. Example, ako XFM ko. Kanang akong sakinan na sticker nga XFM. Kana normal na. Pero kung ang imong yung sakinan mga katrupa nga nagkapangalan nga MMDA, no, na sa atong kamera. Ana sa tong live diya sa Facebook, tanawan ninyo na patrol mga katrupang Limuel.
1: Correct.
0: Well, diyan na maglalis, na naman na. Well, good job sa LTO katrupang Limuel kay ila pong gibuhat ang ilang trabaho nga walay matawag na itong kanabang pabor-pabor. Kay sila raman na diha, tanawa. Tanawa ang nagdagan na sa itong camera live mo. Basway na diha katrupang Limuel.
1: Correct.
0: Katong mga naminaw lang karon wala kita sa video, kaya tanawa mi karon sa Facebook. Niagi ka na sa busway ang kining patrol nga iya ni General Turi.
1: Mao.
0: Now, unsa impact ani mga katrupa? Sayod magyud kita katrupang Lemuel. Nga sila ang tigpatuman sa balaod ni anang Metro Manila, partikularmente ni anang kadalanan nga mahapsay. Covered nila ng trapiko. Pero right, sa may nahitabo, sila pa hinoon ang naghimo sa violation na kalapas sa traffic rules.
1: Bullseye! Traffic enforcer man ng MMDA.
0: Yes.
1: Mura po ni Gris ato aba.
0: Og.
1: Lahil ang pangalan dito.
0: Oh, kanang MMDA. Metropolitan. Sila na agahawak sa pipila ka mga syudad niya ng sakop sa Metro Manila.
1: Correct.
0: Og sa ato diri San Frans mga katrupa,
1: TMU ang tawag ani or Traffic Management Unit.
0: Naay mga tagsa-tagsa ka mga lungsod ang pangalan sa ilang mga enforcers sa traffic. So now, dirita. Kini si General Tory actually sikat lagi sa maong pangalan kay tigpatumas Balaod karon sa ginagmay lamang katrupang di ba ni actually di man ni ginagmay ha pero ato lamang giingon nga ginagmay kay wata kasayod kung nabay dako niya nga nahimo. Makauulaw mga katrupa.
1: Correct.
0: Nga ang usa ka leader should be a law enforcer, not a law bender. Dili tigbaluktot. Kay kinta katrupang Lemuel kung mga yano nga mga tao, tumati kay diha, latan kay diha, pasuhan ka, whatever. Now,
1: tikitan dayon.
0: Tikitan dayon. Unsa may hitabo? Unsa may hitabo ani right after nga nadakpan? Wala ang LTO ni katrupang Lemuel. Wala na may lusot kay ning gawas man sa social media ang video nga na videohan. Inga na, ka-importante karon ang ato nga social media mga katrupa kay diha pa mulihok ang ato nga mga opisyal sa gobyernong mga tag-as mga katrupa kung dunay
1: video.
0: Makahimog kaulawon sa ila. Just like video.
1: Correct.
0: Kay kung wala na ma-video eh, mga katrupa, magpadayo na sila. Hangtod na nga daw mahimo silang hari eskadalanan. Pero unsaon man na sapul man mga katrupa nga nagdagandagan ni anang kadalanan sa busway from the word bus bot pasabot walay pwede din ha nga musulod katrupang Lemuel nga mga SUV or kini mga sakinan sama sa taxi dili na diha pwede mo agi kay bus ra lagi na dili pwede mo agi ang train. Bus ra gyud na diha. Pero unsay gihimo ni Tory mga katrupa? Mao pa hinuon ang miagi ni ana. Unsa may tan-aw niya sa iyang kagalingon ini? Hari ni Gudias sa Manila. Be. Basig na yung mga higala na ito diyan nagpaabot sa mensahe. Di aman di ay. Good morning, katrupang Nining Garcia. Morning Sir Lemuel, Sir Ray, wala gyud mo signal sa inyong wifi. Oy. Wala ko na signal sa wifi? Wala siguro. Mao ba? Pero nag-comment malagi ka katropang Nining. Wala siguro. Maayong bless morning sa inyong duha Sir Ray. Sir Lemuel sa tanan ng mga ating paminaw. God bless gikan ni katropang Dai Chavez. All right, thank you so much katropang Dai Chavez.
1: Ingon pa ni Samboy Zuizo the second, huli pero dili kulong.
0: Ama una nga mga termino kasagari katropang Lemuel. Huli pero hindi kulong. Mauni ang dako gayon nga kinibang mamahimo nga challenge karon sa ahensya sa LTO mga katropa. Kay wata kasayo daw mga kumpari-kumpari baka onsan eh. Pero kung ipatuman gud ang ilang mga tagsa-tang sa kamandos Balaod, walay kumpare-kumpare diha. Mupagawas gud ni dapat especially ang presidente sa nasod Pilipinas. Bullseye. Ganuman katropang Lemuel. mahimo maning masabot nga ang presidente nga grabing pabor nga gihatag ani ni Ture, kay bisan pa man mga tropa og grabing pagsuway nga nahimo kining kanhing general sa nahimo kining hipis kapulisan, nahimong chief of police auna, grabe mga pagsaway, wa siguro kantos tungod kay si Ture apil-apil na magboxing. Tinuod ba na? Naunsa na niya pagkahipi, nagboxidor man siya, mo gusto naman maambak nga mo apil po siya pagkaboxidor, medyo makaulaw, mauna nga una-una siguro sa presidente sa nasod Pilipinas nga nagdiin na maon eh. Ato na ning pulihan, kaya mo rin sobra na kasikat. Niya karon mga katropa, gitagaan niya pong pabor, dito gibon, gihimog general manager sa MMDA. Now, kung wala manggaling mahimo nga nga sanction mga katropa, kay og atong lantangon mga katropa, bisag mo ingon pa na katropang Lemuel, nga ay katong giingon nimo nga gibalis ra nang plaka samot ang kabiyolisyon ani.
1: Mao.
0: Pero sa ngan nga pagtaak ana, pag-agi din ang busway, wala na ilikay si Turin ni ana mga katropa. Bisag mo ingon pa siya iyang janitor may nagdala ana, wala gyud pa siya ilikay, gumikan kay unang-una, ikaw general manager. Og dili na to sigutan ka nang i-sit aside lang kita nato ang isyu nga niagi diha katropang Lemuel sa busway.
1: Correct.
0: Okay. Pero ikaw, general manager, how come nga ang kinigasakyanan nga nakapangalan sa MMDA ang ang plate number na himong private?
2: Ay!
0: O saan naka-question din ha, general manager? Diba?
1: Bro, sa'yo magduda ko katrupang ringa, wala ba ka na niya gibaligay ang private nga sakyanan dito sa MMDA para nga
0: pero
1: mahalin?
0: Yes. Ibutang na ito. Pwede.
1: Oo.
0: Ibaligyan niya diha. Okay.
1: Pero wa pa na-transfer.
0: Oo. Bisan pag nga ang example, imo sa kina, ibaligya. Oo. Now, og napalit na ni muna, normal lang, usan imo kabuhaton, isip responsible nga opisyal sa, bisag asa sa gobyerno. Kaya naa may balaod yun, kasayod bang yun, law enforcerta na polis pa ka, nahimok pagyog kang hipi diha sa tig, papos ay trapiko sa MMDA, samot na nga dag, grabe ng balaod nga imong nibaluan.
1: Correct.
0: Ba't tanaw ah? Imo bang giotro? Kung iba tanaw itong katropang Lemuel, nga gibalhin, o private na nga gibaligya sa MMDA, pero di po siguro nga na, mamalit na lang og mga
1: sikanhan.
0: Sikanhan ang MMDA.
1: Kawata ka balo?
0: Grante nga gibalhin sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Pero una ni anak katropang Lemuel, once ang imo nang gipatauran o mga accessories nga sa patrol sa MMDA, una ni mong lantaon din ha, bisan pa siguro mugawas ni sa opisina din ha, violation na gumikan kay dili man haom ang plate number.
1: Correct.
0: No? Dili gud. Samot na katropang Lemuel, nganing tungko siya ni anang busway, usa man ini na paglikay.
1: Mao.
0: Therefore, dapat gud na agyoy madungog ang katawhan ini mga katropa kay usa man ni siya ka highlight sa issue karon nga unsay mamahimong sanction ni Ture ini mga katropa dili kay ang sakyanan ra.
3: Bullseye.
0: Remember, dili siya ultimo nga opisyal. Pero mga katropa, usa siya kataas nga opisyal. Ang mga yano nga mga tao ni makaingon na gyud, low binding na gyud sa atong balaod kung dili ni siya maaksyonan nga makadungog malamang ta mga katropa nga si Ture na suspended or whatever.
1: Gi-apply man sa LTO nga i-suspend or i-revoke ang mga driver's license ini mga violator, dapat ma-apply ini ni
0: supposedly.
1: Dapat.
0: Kay sobra ka makaulaw.
1: Correct.
0: Na nilapas ni sa pag-isgot ni ini. 7:42 on the clock na. Balik na gyapon ta mga katropa, humaas pa inom-nom diri sa tong Sibian. Standby.
3: Bullseye.
4: X-F-M. X-F-M.
5: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
6: Alangan, super engine ko ni.
5: Uba? Ipa-check up na ha?
6: Ha? Gano'n man?
5: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
6: Mauba.
7: Exciting!
8: Marami na ang
2: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Lina at Inilio, maayo ang Santon Plus. Lima na din kaya tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Maayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, masamag inong ko ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbat sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Awa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, mga katrupa, 7:49 on the clock. Aug, kining oras, dalit sa kini kada mga katrupa sa Visionix Plus of Gel Capsule. Visionix Plus of Gel Capsule, nagtabang usab kini. Alang sa papatinaw sa itong pananaw, nga nakasinati kita mga katrupa sa pagkahanap or blurred nga pagtanaw, gumikan nagi sa problema sa mata. Pero dere sa Yes to Health mga katrupa, para sigurado nga basin og diabetes ka diha. O ba ni mga katrupa og tumarpod sa Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mga katrupa, sa gingon pa na mo, alang yun na kinitibok ang lawas. Ang Visionix Plus of Gel Capsule, nakatarget ko niya sa mata mga katrupa, no? Alang sa itong pananaw. So, ang mga produkto sa Yes to Health, itangkilik ko na siya kay mga maayo kini nga mga produktos. Okay, pareunta? Alright, di amay mga nagpaabot sa mensahe usab. Dias Puting Manok, good morning ni mo, Dias Puting Manok. Minaw ko na siya. Thank you so much. So, si Katrupang Eleanor Kanyete. Ingon si Katrupang Eleanor nga good morning mga katrupa. Kana si Ture, naanad na siya o buhat nga labag sa batas. Gitugyan agyod siya sa kahitasaan nga mabutyag na ang tanan. Lawmaker, lawbreaker.
2: Correct.
1: You have a point, Katrupang Eleanor. Salamat sa imong kining opinion. Diapon si Katrupang Irene Rosero sa Balo Hadlock. Good morning. Good morning po sa Ray o Sir Limwell. General Turi, dapat maging patas ka. Batas, babaliin mo. Talaga lang ha. Pag pobre kasuhan agad. Pag ma-impluensya, go happy lang. LTO, gawin ninyong patas ang batas.
2: Dapat.
1: Dapat lang. Exactly. Absolutely. Diapos ka trupang General Arceo Amaro. Ingon siya, good morning sir. Happy Friday po.
0: Bullseye.
1: Diyasay mo ka trupang Limel na ba?
2: Siyempre, na-address si Madam Gloria Baro Espina. Nagatanaw, dirapita sa may Baygan 3 sa Rosario.
1: Good morning.
2: Napod si Shelan.
1: Shelan, good morning.
2: Siyempre, itong pong itimbaya kay naminaw po si Madam Doris May Altisin.
1: Good morning, attorney. Good morning, attorney Dores. Sa may kasulti ni Moani atong panghitabo karon.
2: Ingon pa niya dere, taas-taas man iyang istorya ka tropang Ray.
1: Lain lagi na siya.
2: Law is made to be followed, but unfortunately, the number one violator is the law enforcers. It is clear that he abused his authority. Administrative case is waiving. Aron di mapungot ang mga tao, please file an administrative case.
1: Maugit na.
2: Suspend his driver's license. Because it is illegal transfer of plate para na ay impartiality. Kaya kung di na mafailan, tinuod yun ang giingon nga ang balaod para ras kwartahan.
1: Exactly. Niya, mayo lang lagi na katropang Limuel, o sila'y magkapabor. Mao na naron, pabor. Diyan sa ano naron?
2: Ito nang iabangan. Basin dahil tinuod sa LTO.
1: Mao. Kay naghanay mga gipa hamtangan og mga silot sa LTO kining si Marcos Lacanilaw. Basin pa di ay kay kining mga LTO bitan diri sa Agusan katropang Limuel. Kato kadumdum ang atong gisgutan sa una diri ang kanang dihatoy driver mga katropang sa wing van nganing labay na gireklamo niya kay diha sa may Trinto ba. Dito nagsugod ang mga kining operation sa Caraga. O sana to, kabahin to ato katropang Limuel, itong mga LTO ang ipanglakop dito sa Carmen, masiguro tayo nagpita to. Sumpay-sumpay na tumatong gioperitan. Medyo na,
2: hilom na.
1: Nahilom-hilom ng operation sa LTO. Amot ka ni si, kaya baka niya si Tore? Challenge kayo ni katropang Limuel.
2: Pero salig lang gihapunta sa LTO.
1: Salig ta kay, kuan man yun, gitanggong man yun. Ato sa kunong, hamang to si katropang Milani. Basing mapadungog na to katropang Milani. At least na pay oras. Mora ba to gibatikos to sa Chirmas, Manibila?
2: Correct.
1: Gibati ko sa chairman sa Manila si kininga Turi mga kadrupa. Ato daw ikuan na kadrupang Milanese si katubutong chairman sa Manila atong ipadungog tong iyang batikos ni Turi. Ato sa paminahon mga kadrupa kay atong paminahon og makaulaw bagyod og dili kadrupang Limuel kay kita pa ganito ni magisguta. Ako may naulaw hinoon.
3: Ayaw!
2: Mauna.
1: Na. Kaya na. Mauna na to.
4: Dumaan doon sa pathway kahit private, di ba? Tapos, may nakalagay pa MMDA patrol. Ang dating, government part vehicle siya. Government part vehicle siya.
1: May nikurog katropang Milanin, nikurog.
4: Ano na nagpapatupad ng patras kayo?
1: Kajotra mga katropa kay nikurog. Nig-iko. Nikuhaan siya nito nag-iko. Pati kita ni Iko na alas 7:55 mga katrupa, hapit naman ang turas pero ito sa ipanungong to, kaya at least pa magkuhan po ninyo
4: lumalabat, siga ang dating na kumo na sa posisyon kayo yung mga ordinaryo nagkahan ang buhay ng
1: mga pero nag-iko sige na lang katrupang Milani kay at least hapit naman po ng oras ay na lang kana, balik namin sa mong niiko lagi ta. Niapil ta iko?
2: Medyo.
1: Ikaw, ikatropang
2: Milani. Wala na.
1: Wala na. Sige. Sige na lang. Basta kay gibatiko siya mga katropa. Kisa baka, di ba ka batikuso na niya? Magkaulaw?
2: Uh-huh.
1: Niya, usag hindi ka-challenge sa presidente sa nasod Pilipinas mga katropa kay ano? Nabutang lagi siya diha sa kuan. Supposedly, dili na nadinha ah. Kay nalambigit mo lang sa pipila ka mga isyo. Pero karon mga katropa, it's another issue na po. Ambot ang atong presidente sa nasod Pilipinas, ukunsa po iyang pananaw nini.
2: Correct.
1: Kay ang nagbutang diya sa MMDA katropang Limuel, di man si kuan, di man si BP Sara.
2: Correct.
1: Di man po ang mga senador, di po ang kongreso.
2: Mm.
1: Ang presidente yun mismo ang nagbutang din ha, kang Turi. Now, kung siya ang nagbutang, kung maingon taong common responsibility, common responsibility, good.
2: Mao.
1: No? But na may LTO nga naka-assign na mga katrupa, ato sila magtugyan sa LTO. But most of all, di gini po hindi katrupang Limuel nga mula bayra ni, kanang wala'y, wala lang ba?
2: Mm-hmm.
1: Parang wala lang. So dapat good ni, katong giingon ni katrupang Doris, administrative case. Exactly. O siya na siya?
2: I-revoke iyang license.
1: Kana, murag. Pabor ko ano ka na. Murag mo pabor ko.
2: I-suspend lang sa 90 days.
1: Ikaw, kay katropang ni Mel. Thank you ka mag-alang-alang po. O siya i-revoke? Pahawa akong gulis sa MMDA.
2: I-revoke ang license. Gila siya ka-drive. Pero chairman gapon.
1: Chairman.
2: manager day.
1: General manager siya.
2: Oo.
1: So by the way mga katropa. Imo na ning katawana ni noon eh. So di ba makakaulaw? Dili ni makaulaw mga katropa. Apan sobra ka makakaulaw.
2: Correct.
1: Hay nako. Medyo init-init pa man ang isyo karon. Hulat pa tayo mga tubag nila. Hulat pa nagtubang kay kagahapon pa ba na hitabo or last day?
2: Kagahapon.
1: Galing kay diha na bulabo kay Tropeng Limuel kay ang video lagi na videohan man. Awa kalikay. Gawa pa itong video. Pangpabilin siya ng hari diya sa kadalanan mga katrupa.
2: Correct.
1: Magpabiling hari na kay na videohan man. Mao ni tambal. Mao ni do kuan siya mao ni alagi tambal sa mga tao bitaw nga abusando.
2: Correct.
1: Nga ma-expose. Daghan ba yung mga panghitabo katrupang Limuel nga mga tag-as nga official nga mihimo sa mga pagpangabuso kaso lang dili lagi mabutyag gumikan kay naaraman silang tugkaran. Walay mo sulti, walay mo sumbong. No? But sama na yun yung mga katrupa nga makuhaan kas video, wala kay likaya na. expose gyud kay na. Niya kay atong orasan mga katrupa kay uno minuto naman lang adi sir may dangat ang lasut sa. Well, anyway, wala man koy ma sulti ni nila in mga katrupa with this case. Kung ako lang siguro, kinahanglan nga dun ay bugat nga sanction para ipabilib sa tong gobyerno mga katrupa nga tinuod gyud nga walay dapig-dapig kay sensitibo karon ang mga pangitabo. Sa atong gobyerno, gumikan kay daghan nga mga panaad rin siya nga mupatuman sa hustisya. Gikan sa flood control mga katrupa, gikan sa mga nalambigit nga mga opisyal, pero hangtod karon mga panahon na wala. Kinisituri karon, maupon niya itong paabuton kay basin o ang balaod para ragid niya sa mga yanong tao, mga katrupa.
2: Mao.
1: Balik kita, humas, panumdong, dito sa itong CBN, standby ka mo.
0: Bullseye. Bullseye. X-FM.
3: X-FM.
5: Kapitan Lodi.
6: Oh, siya manurak.
5: Tinood ba na matog ang ista?
6: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wajug ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
5: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
8: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot